0: ni oun fe iyen arabirin ori ofe lati ejigbo
1: Olumari on Bond FM 92.9 agbongba ori fowu seke lenu lako leni mi omo ona loko omo abebe mo iyanjo omo olodo ko odo kan to sawereke o sawereke o deku lo sile o dabata oju bi aro ko jureso ibeleye le olori gbenwe bi eleni ko bai ti igba ka tun

Monde FM 92.9 feso wapo kari aye o be no ni o agbara eyi ta fi ma yin oruko Olorun nikan Olorun ko gbe wa gerege ohun na ni ago marun ti lo lati le ise wa bi ka ma lo sori eto orin iyin logo pelu Sunday ayan tunde obe agbodunu

David wa ninu isoro o to Olorun lo e wo bo se ba Olorun soro e ri pe mo be lowo wa lekan wi pe ni Olorun wo la nsin si Olorun to le segun isoro wa ni abi ti ko le yanju e abi Olorun ti isoro wa po julo bi Olorun re ba se tobi to ninu okan re be ni yo se ni agbara lori ogun tin ja wa ati lori ilakoja wa David wa ninu isoro bi soro ise po to egbon to so Psalm 18 we read David ori kejedelogun oni emi o fe o Oluwa agbara mi yen ni pe Oluwa je agbara re oni Oluwa ni apata mi ati ilu olodi mi ati olugbala mi Olorun mi agbara mi emi o gbekele asa mi ati iwo igbala mi ati le iso giga mi emi o kepe Oluwa ti o ye lati ma yin be ni a o si gba mi lowo awon ota mi ori Oluwa bi eni to tobi ori isoro re ati awon ota to yi ka bi ina igun o la re laarin ota sugbon Olorun to kepe bi awon ota isepo to o wa ri re ni bi giga tori pe Olorun giga ni o wa ninu isoro o wa ni pe emi o kepe oni yo si gba mi ke yo te le so pe eyan o kepe yen yo si gba yen iyen ni wi pe atoni igba leni yen o le gba yan bani bani ni si Olorun re le gba o ba o lo se ninu okan re bo ba se tobi to ninu okan re be mi yo se tobi to lori aye re nje o ma wi pe gbogbo wa patapata yi la ni Olorun ti an si irufe Olorun ta an si yen inu okan wa lo wa bo ba ri yepere ninu okan re a je pe Olorun yepere lo nsin to ba tobi ninu okan re a je pe Olorun ti tobi lo nsin awon iranse Olorun to to won gbekele awon meleyi Kristi won gbekele won ri bi eni to tobi won ri bi alagbara won ri bi ajagun segun won ri bi eni to le ba ni se won ri bi olupese won ri bi oluwosan won ri bi oludade won wa ni igboya lati koju ija si Esu leyin eyi Esu asa bawo ni o se ni sa aisan do igbagbe aisan poora mo ro wa laaro yi e je ka ri Olorun ninu ipo re kini ipo re alagbara oluwosan olugbala oludande iya fun wa ni igboya lati se kini lati bori gbogbo ogun aye be ni gan ba so fun pe ko ni si ipeneja laye iro ni o o le ma ti ibi sugbon to ba de ko bo ba je pe loni ni o de je ki Olorun re ko tobi je ki Olorun re ko tobi ninu okan re to ba tobi ninu okan re kai ki na pe ni ogun lára àwọn ogun ti David dojuko o ni ìrora ipò òkú yí mi káàkiri ikẹ́kù ikú dì mí mú o ní nínú iṣẹ́ mi èmi képe Olúwa èmi sì sọkún pé Olúwa mi ó gbọ́ mi láti inú tẹ́ḿpìlì rẹ̀ wá ẹkún mi sì wá síwájú rẹ̀ àní sí etí rẹ̀ nígbà náà ni ilẹ̀ ń mì ó sì wárìrì ìpìlẹ̀ òkè pẹ̀lú ṣídì ó sì mì nítorí ó bínú Olorun abinu si ogun aye eniyan nigba teyan ba ri pe Olorun nla leyan nsin Olorun aran yan lowo nigba teyan ba ninu iran lowo nigba teyan ba ri bi oluran lowo Olorun wa pese fun eniyan nigba ti eniyan ba ri ninu okan re bi olupese sugbon ma ri be eyan le ma bere ko ma ri gba tori pe ninu okan re Olorun ba fuye o se se ogun aye ko gba yan lo ogun aye oni gba wa lo lagbara Olorun ri Olorun bi ato ni gba ninu okan re yo si gba o ninu gbogbo ewu bond fm 92.9 le tin bo wa orin logo ni e ma yin

0: tun ti ri kan tun
1: oba sis bere bi yo siwaju wa
0: papa pe odun me jogbo lori ti awon baba nla won
1: emi honorable prince adewu ni dada jp
0: mo baba jo mo baba yo
1: se eku orire
0: lasiko ti iko tun oju
1: ode ilu toro
0: tori pe eje asiwaju ore
1: oba ton fi otito ni selu
0: mo da so pa mo po mo ti gbogbo awon edeye
1: gbogbo awon eniyan
0: ni ri kan tun
1: mo si re baba pe ki ade pe lori wiki bata pe lese
0: ke si obo joko pe o
1: lori ko ti ama mi
0: senior comrade lasisi ayinde akisaya
1: papa
0: ati gbogbo gbe sakoso
1: mo so pe congratulations sir
0: iso majesty oba sis barabi asiwaju wa
1: on your 25th coronation anniversary
0: igba odun odun kan ni
1: eni alafi ati dera
0: sunday
1: may 17 2026
0: la o baba teye ni ri kan tun
1: ti e ba n gbo
0: emi honorable prince adewu ni dada jp
1: executive vice chairman
0: igbodo ko tun
1: scda
0: lo n koba
2: They hold it through my heart, even more love. Walk into your heart.

0: abala agbeyewo bae e abi on follow show
1: ati wa ni abala agbeyewo afẹ wo ipa ti sise igbeyewo laarin awon eya ati ede bo se mu isokan ba orilede wa Nigeria ati igbepo aye alaafia e mo pe opo awon eyan le pe won lo mu yawo elomi lo bele lo mu yawo ti awon kan lo wa lati ife
0: nisin
1: lo mu yawo nile indigo ti wa la ba fe sele laarin igbo ati yoruba lola e ma iru awon je pe ona waje ba gbe ayiro eyan dada wa nu won e je ka ro dada.

0: nipa imo lo soko ode ibe na ti ba pade won ti saso to le pe ti omo omo mi ba ti bima okunrin ni ke gbele lowo ati tu to nbe ni na je bi daye ba ti wa to fi ya to fi je pe na je bi daye wa
1: mo pe no ta de se ri ni mari
0: to fi ja se pe ni mo ti na gbara mo ti na gboro mo ti lowo mo ti leyi to ba dodo babo ki awon na ma ri pe olohun be lodo babo ki to lo n ba wa si
1: e ba wa pe address office yin le kan si kede so oju oku e wa farabalẹ pe
0: ero ibanisoro ti ele pe aboke oji 08094471143 le kan si 08094471143 abi 08022613442 08022613442 shop number 10E Oye Kola Plaza niwaju Deeper Church ni Jakande Gate ni Solo ro ibe ni babo ki wa a fi ni ero igbalodo yi ta ma fi ti awo seun fun awon eyan ti won o mo foju ri gbogbo n to nsele ninu ara won si ma ri awon ipenija to ba ba isan kankan pelu ese lodo Olorun oba to mu ti wa to mu ko nbe mo nigba go ti enu ni sorose babo ge o ti wa wa ni shop number 10A Oye Kola Plaza niwaju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Solo ibe ni babo ki wa
1: won le fi gbo yen gbogbo eniyan to ba si de Jakande Gate pe shop meji si meta o ti ri Oye Kola Plaza niwaju church nla kan Deeper Life Church to wa nbe iwo sa ti wo be bere shop number 10A ibe ni babo ki o kale si ero bani soro won le kan si 00 94 47 11 43 o tun le pe 08022613442 aisan ko ni fi agbara wa se gbogbo.

0: Monday FM 92.9 be no ni o awala siwaju oba mi oke ohun na ni o diri ewa fakuko ti wa koko nu we royin ojo toni ohun na le ti lanfani lati gbadun eyi to kutu di ola lagbara olorun ba awon eto wa nte siwaju ni le se Monday FM 92.9 eba ya ma darapo mo ile ijosin All Saints Anglican Church ti won kale ti ma ba yo je ni ilu Osodi lati gbadun oro olorun eka rosa eka roma eka ro ni gbo bi te tin lanfani lati gbo wa loruko balikis ayepola ibrahim ti ajo je akede eto lojo toni olufunke wura ola adisa loruko temi o eto oro olorun ko ma wole bo bayi
1: so oro olorun ti ode bo yi ni ti all set of our ti ijo all set agriculture ti won wa ni number 1 mapayo just station bi se ni gbowo re ari ti o ma gba wa sere ni alfa ijo Ajiniwe, agbani ni mo lati, hosye lorun, begbenere bu topa, sape.

lo se wa lore o ta wa fi ndupe na fun eyin na e ma dupe e ma fi ope ohun eyin fun olohun oba nitori ti o seun nitori ti anu re duro titi lai lai gerege ohun na ni ago mesan ti lo lati le se bond fm 92.9 a ma lo sori eto idije eko bibeli pelu michael oluwa femi adesina jp ti a mo si ogbeni bibeli won ti wa ni kale o lati mu eto na wa si eti iboyin agbodunu

agbara Olorun laago 5 titi laago 6 ko si jime gbogbo e pade mi pelu awon ojogbon lori eto iwosan irora okun ohun ti a ma gbe yewo lati osun ose meta be lati emi oni ifi pa ba le lopo ta mo loyibo pe ni rape be pelu rapes ati rape e ko sa ti je won fi pa ba le lu ko so yibo te lu fun lodo yin lo le fun loyibo to tu gute mi lo ka sa ti gbo pe won sa se kini won se fi pa ba le lopo o la ma gbe yewo awon ojogbon de ti wa ni kale lati fo pe pe awon to ba de mi ipenija yi awon ona abayo o ma wa fun ni irole ni agbara Olorun lati foro ju mi tori oro lori ose yi ose to nbo ati se tun tele to nbo ose meta la fi gbe ifipa ba ni lopo o lege gidi bo lagbara Olorun te ba de ni fe se awon bibeli lati ra Bible says of Nigeria to code number 150 Koroju Road Odupan Ibosun bo se bo si number 202/204 Pangrove bus stop gbogbo ni won kale si bayi ni ibugbe ti won gbogbo ni won wa ni Pangrove legbe Redeem Church te ba de Pangrove bus stop gbogbo ko ni sisi ebe naa ni the Bible says of Nigeria ni won kale si e wole nko te ba nilo Bible ni nilo e fra management ni futu wa for you gbogbo ni won ma na ma da ilo ni ba ya se gaya ha lo gbo re mi ni ma ta ba para de ya tu test waju ni le ko de ni lo lo lo bond defe lo ni 92.9 oni lo jo ko kiri oro.

0: that no go vex.
1: E tete si kebe pataki hi, kato debiti an lo, a oti koja ni bita u lo, ba bi obo she shele. Bibu problems, bata lo ni solution, afite yo bati ide bu do oju ture. Solution bo stop, fungo bi a isan vulu, to li ma da wala mu, ni ule yu sin, ba bi de IA&S National Medicare International Limited. Na bi obo da sile, Dr. Idris Ajibade PhD. Aja isen, yile le wero isen, yile ilame yu sin, ti an baba la wani lo, lo josi, ti wafi ingo le, ni la ishi ebo tabi ogun. Amoni la noti igbalode ni Dr. Idris Ajibade PhD atawon akosemose dokita won lo nle iwosan IA&S maje ki awon ijakule ti o ti ba pade ni awon ile iwosan ni to ti lo tele ni o discourage e nkan ju nkan lo imo si jina si imo oni ile iwosan IA&S wa ni True Test Medical Diagnostic Building U-turn bus stop gangan abule egba telephone 0803-869-0104 Eka ile iwosan wa ni number 2 Daniel Sumoni Street High School Junction Sagamu Ikorodu Lodi Ikorodu telephone 0816-585-8582 IA&S Ashe
2: Olu Alaba Olugbemi Isaac lati Ibimu number one ka fun ni ere ara Ibimu Mo gbe na ti. Hello, sir. Ewo eko lo si ori keta ese ekeji ni. Ko lo si ori keta ese ekeji. Se ti bo sa? Yes, sir. Eja lo so ke lo. An pada bo.

0: Eku ojumo gbogbo eyan lolufe eto eto yi ka dupe ti ile ise Radio Nigeria Bond FM 92.9 ti a wa ni ilu Ikeja ope loye wa yin loye wa loni e je ka ma dupe lo Olorun tori ope lo nje re ki jamala ki je fokore ope na ni onje re lekan lare leyin re igbora lasako fokun baradiyo ati kale si ori eto wa eto yin ka dupe ge bi ise wa ni gbogbo ojo isimi bayi ile ise wa to wa ni ni ilu Ibadan ti a ma npolowo Adeolu Semolina Adeolu Pandoyam ati Adeolu Beans Flour a ma so fun yin pe adura gbe mi ohun na ni oga wa to di ile ise ti Ibadan to di mu lori ero ibanisoro 08145454074 ireti wa loni ni pe ko darapo mo wa lati ilu Ibadan ṣugbọn o n bọ lọna to ba ṣeṣe e gbọ ohun na yo wa ki eyin ara le awa ti ko ku ojo meta kan adupe lọwọ Ọlọrun kudaki akeja make lawa ni egbe ileiwe nilu ikotun ope pataki lọwọ oga wa engineer Olumide ti won je oga director ileise Adeolu Semolina Muxadon Investment Nigeria Limited Ibadan ni won kale si adupe lowo eyan alagbatagbo eyin ti en ba wa dopo bi e ba pe ero ibani soro 0038299073 lekan lan rele le pe ti a wa fun yin ni Semolina ye bi e ba se fe si lekan lan rele ruko temi re mi ki awon ara le
1: mo ki gbogbo ape akusi ti ni Oluwa Rebile Kumoriam Akisan Yasan ni loruko temi akusi mi o
0: to lori eto eto yin ka dupe lawa e je ka lo si ohun to wa loke nbe

0: design 佢會幫助攞啲主持，冇人再寫 banner、poster、election poster、特別 judge poster、billboard、flyer、T-shirt printing、paper bag、award、特別再寫 flyer 和 photo 的，叫你都一樣的。flyer 那個名字還沒叫搞死，你一個就發生事呢？我把我先交警給我寫的 PPT 的方法，如果就改了啦，我搞死你哦！叫我再寫 video 特別 photo， 不能忘記 wedding、banner shower、best day、banner。这是我的马蹄贝贝罗虽然来听讲你给我口气啊我要把 65 in the world 啊给所有的鼓励币我准备给我打的给我报告所有的 WhatsApp 给我们的一点所以 0706-728-1380 0706-728-1380 打币 0700-4642-5975
1: 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 4643 koja so pe fu canteen ni jeguru ka watch bus stop ni ose ta lo koja yi won darapo ma tun ba ra oja repete adupe lowo yin o alaja yin ka adeniji ile ise yin yo ma lo soke ni koni wale o ni agbara olorun ni pe lowo princess radike ni oja ni won wa ati princess adike mi lagbagbe mrs muse yemi ni agbara olorun won ayo lajo ma bara se adupe lowo yin be ba fe ra oja wa ni car wash bus stop lona ijegun ultimate connection ni ke lo number 2 onubu arowele street car wash bus stop ni ilu ikotun beni e ti ri adeolu semunla ti anpolo le ti ri ra the best ventures mama fatai number 2 olabi street gondo road na ni won wa ya fatai e pe won so ero ibanisoro 08069964910 ibe ni e ti ri adeolu semolina ra lagbara olorun ohun ayo ni a o jo ma ba ara wa se alaja menon menonat eladisa eku omo abule yin abdullahi sodiq omo adaku ti won se ikomo re ni oni olorun aba wo omo na Olorun aba wo omo na o lagbara Olorun adagba aju baba ati ya to bi si aye lo eku inawo lagbara Olorun Olorun wo omo na lori eto eto yin ka dupe ohun ti a so ni o ijejo ni pe bi o ba wa to ba je mayan ore apapandodo mayan ore apapandodo ore to ti ri tipe tipe te ti ri ra to kan jade de ni lojiji o mo ipo to wa ṣugbọn won ni ore ta ba ti n bara wa sore eku ati re ki nira gba ta ba tun ra pada o gba ore sodo gege bi bi ti mo ba de to wa de ojo keji ti o fe ma lo o tun se lalejo o tun te se repete o wa so fun ore yen pe igbawo ni a to tun rura o se o mo lagbaja se o si ri se si nse aje mo ase alagba yi o ti pa isi bi kan o kan wa fi ara han ni ore ko de mo so o wa gba number igba ti alejo lo tan a ni ore apo andodo ore yi o pe ikan lara awon eyan won ton ti jo kawe tipe tipe tipe lo ba ni a lagbaja o ti lo o ti lo ke ase ohun ti mo o ti lo
2: o ma da fe ri ni
1: awon ara bi to ba de ti mo pe won ti mo pa awon ti mo tabe nikan ti mo to mo pa awon mo o ma pora ni
2: tun ri mo
1: o ni ko o sin jade ba e to se gburugburu ba e ko de ri mo
2: o ti lo niyan
1: ko ri mo rara bo se lo niyan ta ba ti ri eyan tipe tipe e ma je aporo le ka ma se se ore apakan dodo lara awon lolufe eto yi chief adekunle okunowo baba isegun akesan nilu alimoso wanbi won dupe lowo oba isegun alimoso parapata baba wa awolaye pe eku inawo ana lagbara Olorun wa Elijah ma bara se 29 years anniversary ti ese nbe na lati ba oba Orisha down si Bari Osha oba onki oba Isegun Alimoso Adini Adele Awolaye baba kabiyesi oba Bari Osha Orisha down si di oba ala olorisha gbugbu agbaye akiri eku inowo won du girigiri nbe awon na ni MD Makanju Ola Aba International Limited ti won se Scorpion Bitters Adedeji Sri nilu Ijododo ona ni won wa adupe lo yin lana e se pupo Mrs. Fidimaye do woju yalode state won ki gbegbe fun oye ti won fun won je fun ni ana won ni ka ma so dodo baba wa ni ni egbe kan kasima je motare nikan nusirat number 2 ni won wa won ki awise Lagos state Abraham agbo ti kuyo lori eto e ti ka dupe ona ni won fi ise yi won wa won ni ka ki madam bosede abu ewe yemi alawoye kasi tun wa ki olu isegun ipaja yobo oloye tafik omo abidekun olu isegun ipaja ayobo pe a mari ohun re ba ara wa se lori eto eto yin ka dupe la wa ta ma dupe lowo awon eyan gbogbo eyan te ba du opo sugbon ohun to ye ka gbe yewo loni a o ni salai menu ba ohun ti a gbe yewo loni ba ba ti e pari e loni a pari e ni ojo mejo eyin yen wa ti e ba du opo e ma gbagbe ile ya lode yi e ba du opo ke wa ra semolina lodo wa oko ti de a gba yin ko gbogbo semo te ba ra lodo wa rodo ni kudaki akejaru la wa ni lewe bus stop a o si fun yin ni a si fun yin ni idiwon to da lagbara Olorun je semolina wa gbadun ni lori lati ile ise wa ba yin ko wa eje ka koja soke Olorun ni iseju kan perekete to ku mu nbo
3: Ade olu semolina bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ ọ̀pọ̀lọ́ àfi kó jẹ́ ìpínlẹ̀ yìí oríṣiríṣi sẹ̀mọ́lógbòde kan ṣùgbọ́n adé olu semolina ló jọba wọn ó ní ẹ̀ lọ́wọ́ fúnfúnmukùn tó pe wájẹ àṣẹ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ àwọn vitamins àti mineral tó ń ṣara lóore oúnjẹ gidi ló fún gbogbo mọ̀lẹ́bí àti fáwọn tó fẹ́ ṣayẹyẹ lórí ìrànwọ́ oúnjẹ tó dára lọ yàwọ ni pé adé olu semolina ló yàn láàyè ìwọ̀n ìyẹn fún díẹ̀ ni ó bù sínú omi tó ń wọ́n lórí náà oúnjẹ dé rọ́pò ìgbà rẹpẹtẹ ó ń lọ fún gbogbo ọ̀pẹ tó wù ọ́ àjẹjẹ kíjẹ ni ó ti wà fún títà lọ́jà àti lọ́dọ̀ àwọn alágbàtà wa lórí pọ́ púpọ̀ ló tẹ̀ lágbàtà lára rẹ̀ àwọn mùsàdọ́ ìfẹ́fẹ́ ní ọ̀tẹ̀ ló ń ṣe àwọn ilé ẹ̀rọ ṣe adé olú bufra àti adé olú pandora òwú ilé ọ̀sẹ̀ wà ní kọ́ńdà olóòtú king salt mega city exit pẹ̀láì mọ́níyà àti olóòtú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìbàdàn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ nílùú èkó a wà ní kúdàkí market shop number 6 by bone water line behind first bank ilé ẹ̀rọ bus stop egbe lagos láti jẹ́ alágbàtà ẹ̀pẹ̀lẹ̀ kan lálẹ́ 08038299073 tàbí àdúrà ìbéèrè sórí 08145454074 adé olú semolina àtẹgbàdàn ni.
1: O ni ka jẹran pẹlẹ nu ofa to nbe lọna fun oje lekan la ile yin ni o di ojo mejo a fi ire pade busayo ojo mo ki wo na ku ise takutakun re mo ra won so ni mo ki o lekan la ile e pe mi so 0038299073 o di ojo mejo a fi ire pade o dabo
4: ni ba se pa ka gbaruku ti ko sase yori ni ile di fafun honorable kamaru di ibu ba de democrat omo wa ni my two ni wa mu wodo fini won fori re so le si be ni

0: erege ni ago mewa lu eku iyaleta iroyin iyaleta lo nde si eti igbo yin lati le ise Bond FM 92.9 onigbongbo ikeja olufunke adisa loruko temi ekun le ise olopa ipinle eko ti rawo mu awon afurasi mewa lori wahala to seyo nibi eto idibo abele ti egbe oselu All Progressive Congress APC ni egbe lagbegbe alimoso leko isele to waye ni opopona onile wura liasu road ni ojo saturday da ero ati iko ayasoke laarin awon omo egbe ati olugbe bi awon janduku se yinbon ni kose kose nibi eto na igba keji alukoro olopa ASP Femi Adeoye fi idi isele na mule oni isele ohun da gbogbo etoru eyi to mu awon oludibo ati osise egbe sa asala fun emi won ASP Adeoye tesi waju pe opo awon omo egbe oselo lo fi ara pa lasiko isele na nigbati awon afurasi lo anfani isele na lati ja awon olugbe ati akopa lole ero ibanisoro ati eru won o je ki o di mimo pe emi kokan o sonu nibi isele na o fi kun pe awon afurasi ti won rawo to ni won ti mu lo si ago olopa to wa ni ikotun lati tesiwaju iwadi o so di mimo pe ibon ibile kan ni won ri gba lowo awon afurasi na ASP Adeoye wa fi da awon olugbe ati alatileyin egbe oselo loju pe iwadi lati mo awon ti o ran won ni ise ibi na ni won ma se ti won si foju won rina ofin igbe aye pelu oro olorun ati igboran si ofin e ni idaniloju ojo larere fun onikaluku oludasile ijo Living Faith Church Winners Chapel Bishop David Oyedepo lo so di mimo lasiko iwasu ni Kilanad Ota ni ipinle Ogun Bishop Oyedepo salaye pe oro olorun to wo okan lo nse ise o ro awon kristeni lati ma je olugbo oro nikan amo oluse oro na o fi kun pe oro olorun mu ayipada ati igba otun wa o woye pe adura ati awe letete mu igbagbo wa ninu oro olorun iroyin yaleta koni ju bayi lo e so darapo mu awon akegbe wa to ba di ago mejila oso ope lowo Shelly Weyana to ko iroyin na jo olufunke adisa loruko temi aku isimi oni ope lase luke ipe
1: Ejimare lojiri ewa fakuko
2: Ejimare lojiri ewa fakuko
1: Aba oke lojiri ewa fakuko
2: Ejimare lojiri ewa fakuko Nibi kakete ati polowo Oshero yi Bond FM Awa

nkan se won ni kin po ju ibi kiki ohun na ni omo Oluabi ti bere oro sunukun a wo ohun to wa lode kan baye ka te pa oro oselu ti segbe kan odun ohun na ni ogbode kan ni gbogbo muslimi won mura e baye ibere la fe bere ti e ma ba wa da si looto ani lara opo muslimi ohun na ni eran pipa ile ya wa lara lada ti o se koko ti o se pataki taba ni pe ka wo awon kan wa ti won ti npa eran lodo odun amo boya ngba to de ipele kan agbara o si mo lati tesi waju gege bi a se ti man gbo won ma ni ko ma feran awisodun ko ma feran awisodun bo awon kan si wa to je pe eran yen won gba lawin lati fi sodun ni awon kan wa to je pe won a ma wo pe odun to nbo yi o won a ma fi owo yen enitere ejitere enitere ibere wa ri pe iru awon eleyi se won ni lada ni ti ilana muslimi abi karimi ohun ni won se odun wa gbogbo eyan lo fe peran ko be ma sele ko be ma sele amo ewo ni o ni lada ewo lo ni alo eyi ti owo yo si lowo to rora pa ni won bayi to ka mo lowo ati eleyi to wo pe oju ogbodo ti mi oju oni ti gbogbo alagbara olorun ba ati ngbo emi ti mo tin pa eleyi tele kaye ma wa yole je ki ngba lawin ki nse nje o ni lada ni se o to suna ni ilamo muslimi e sa gba mi be se o leto keyan gba abi ko ma ti da owo eran le yale bi won te je ma so pe ko ma se eran oniyo awon kan si wa to je pe boba oshu mefa bo a ri pe ninu awon wa si kan ta tin gbo na won ni leyin ileya won le toju eran pamo n pe ko ma je nje gbogbo awon eleyi o leto abo ni lada ni ilana muslimi

0: Bond FM lawa 92.9 lori eto oro sunukun afin wa imosini mo ye so tele lati ma gbo yi pe eran baba ti pe eran ko gbodo ju eye bayi lo amo emi na gbo wa si yen so won so pe e ba ti pe eran to ba se ko e toju e be ba fi sile ko si hun to ko buru e ma binu a tete gbe ipeye 0706313196 ohun na ni a lo nkan ti a n gbe yewo ohun ni pe eran odun ti won ma so se o tona ni suna ipe eyan tin pa tele agbare wa si 131916 ohun na ni a lo nkan ti a n gbe yewo ohun ni pe eran odun ti won ma so se o tona ni suna ipe eyan tin pa tele agbare wa si akoko so wa ninu opo islam ipe didan eni to ba ti wo age lati peran ipe o gboro ma pa eni to tin pa tele tagbare o si se o leto lati le gba lawin ko pa se o ni la da ninu awon ni nkan ti a n gbe yewo ati awon to ma n da owo ejo kereje awon alaji je ti fi nye wa pe ko si won to buru nbe laye ati ijo na wa won ti ma n se be ni awon moshalashi ti a ma dajo lotun losi lati fi se amo nje la da yen se orin le dada oju wo le yin fi wo egbon mommy wa ta koko awon ni pe ko si ninu boya imo ya won na to ni o abi ba won na se ti mo niyan igbagbo titi won ohun niyan be na ni awon alaji ko na tun so pe o tona be eyan ba ti ni afojusun pe owo ididan o nbo eyan le gba ko pada san ko se pe eyi teyan ma ya pe promise eyan ni lo ra eran awin lori promise pe a ma wori ma fun e iru yen o le ye e ri pe o yato sira won oju wo leyin fi wo se o ni lada abi ko ni lada e jo oju opo ti mo pe yen o be ni ke ma gba yen ni ke pe si 0706313 1619 16 0706313 1619 16 Hello, sir. Hello, ma.
1: Hello,
0: Eka Aro, sir. Yes, I bag bone. Yes, okay, dada.
1: Ko yung kalot daw

0: agbọ́ yóò sọ. Hello.
1: Hello, ma.
0: Kaaro, sir.
1: Ma, pe eto.
0: Eto nu.
1: Oruko temi ni Yakub Olatunji, mo n pe lati Ketu.
0: No da, sir, sir.
1: Ti asodun ayo.
0: Ami Olorun.
1: Gbogbo atan lo saje na Olorun fun oni se asiko te.
0: Ala omo ami.
1: Seri lati aye baye awon baba wa. Oni won ti man dawo eran sinu polo kan. To ba de pari odun won a ko ijo ko ba de ro won lorun lati ra eran ko se wo nbe la de nbe so eyan wa foju sun I pe mo ni owo gba nbi kan to de da loju ile ya de ti wole so to ba ya ru owo nbe to fi eran ko se wo nbe amo ma ri pe owo yen o certain ni o ti o se pe to ba de pe to aso odun tan ko ni rowo gba lebi to ma fi de dawo pada folowo so e keta gbogbo ti mejeji ti mo wi ko se wo nbe ko de din lade eni to ba pa eranku eni to de pa agbo tele to a de pe owo to ni lowo ka gbo to ba je ewure tori ewure wole ya ofu ko na wole ya ogun fe na wole ya o ni yi odun ti islam ti ko kan ma to kenta to fi pale ya ni to ba je pe yen na lo wa lowo e ko fi pale ya wa lai oni lada o ma ni agbo mo pale si agbo ti di 400 be ro wa agbo to ba lowo ewure lowo ko fi pale ya olo agba lada e lowo e oruko temi Yakub Olatunji ese preto
0: e se sir hello yo ipe yen rebete e aba lanfani lati mu eyo kan si ki a to ma lo lori eto hello e ka ro ma yes ma so pe loke ipe
2: ami o ko nse dodo kon lo ya owo en ta ye yo eran le ya ba yo fun ko pa en ta ba yo fun to bi sile olohun ororo
0: o da
2: e pa lodun a pa lodun to
0: n bo o da e se
2: la gbugbo olohun ma so
0: alamo ami ami o e se yes hello
3: Hello,
0: sir.
3: Yeah, I'm not moving. No, move. Play. What is it?
0: Oh yeah, I'm asking Papa.
3: Okay. I don't mean you. You
0: are going to be my brother. Oh, where are my brother? I lost it. Emi o, ni mo de ibe ye. I want Alaji. No, I'm going. I'm not being. No one. Odun wole yon bodo to. Koto mapa eno ileya. Boya ti. Alaja ba lanfani lati wa lose to bo won ma dawon yen alaja balekisi atoko eto imo temi ode ibe yen e ma binu ko sanfani fun wa lati gbe ipe kokon mo eyin na ti gbo lati enu awon alaji npe ko si un to buru nbe ta ba ti ti o ba ti daju wi pe owo yen o nbo dedan ati re are daju e a le gba eran dun ki awa san pada amo ti o ba si are daju nbe egbe jule o de tona lati pa ile tagbara yin ba ka tagbara yin o ba ka e ma se jura yin lo Bond FM lawa 92.9 Olufunke wura ola adisa loruko temi o awon eto wa n te si waju

0: Monday FM 92.9 ifesowapo kari aye gerege ohun na ni ago mokanla ti lo lati ile ise wa bi a ma lo sori to eku isibi pelu Alhaj Musiba Olade Baba Easy ti won je are egbe apede araba ilero ohun na wa ni ibi o lati mu eto na wa si eti boyin agbodunu
1: Eto eku isimi ile ise radio bon fm 92.9

0: ọ pe baloki o ka won kan sita won ni kan ma gbo baloki ni ara mba mba mba
1: jo
0: bale ni ko si un to jo o baloki be ba de ana pa je bere oki ibi ti baba won ara ba te ma ko ye kan bi pe baba re bi to je
1: ero je pepe yen mo
0: de ni ki o je mo
1: baba je pepe yen to tese mi ti won le le je tese
0: so a lohun gbogbo e
1: aje bi je
0: ba lo kini bi ti baba won joye si ibe na la won pa ase si o ITV are mu bade ye mo bale oki oni keni kankan ma ba oruko awon je o bi pe baba o boruko je awon na si le boruko
1: ni kan wo baje
0: baba mo baje bale oki ni ana paja o lo ni kan so la be na an ki baba wa omo ba la lere agbe ile oba ni ilu ilero baba wa latumi oga la fi solo
1: are
0: gbagbe e ku pale mo ni baba leja be si je ki bukun ro alase bukun petroleum ake ina alaji dawda de wo yi aki funka ade sa ade laja se ka soke lohun ni

0: bua lo ma dun to ma dope lagbara olohun eledumare aye wa a toro gege bi omi afowuro pon ari ba ti se arona gbigba gbogbo bi toro wa ku die ka to si gbogbo e lo lohun oba yi ba wa yanju e ibi bata tin ta wa rese iseda yo bu oru tura sibe lagbara olohun e ka ro se e ka ro gbo eyan ore se lafi awon ba yi o ode odo bi she ara le yo mo le ni ko le so di lori eto lagbo wa latin kera wa fun titi ni abdul wasin salahuddin omo to wa ko loruko temi olufunke adisa legege bilkisa ipo la ibrahim e gbogbo awon ti o je ki eto temi ko dun abo bilkisa ipo la ibrahim ya ti bere lo ndi e ka bo e se lo ba yi pele e pele
1: nda ko buru ko ba ja ti kale so eto wa eto yin lagbo wa ge bi sunday ni to je hotel sunday ti o kan ina ni iyan ja pe sunday si tu ko eyo kan inu osu karun
0: sunday ku reji wa e be le ma go e ma calendar on the 31st ijo sunday lo bo si
1: o gbodo te mo ka to ro weran odun owo weran odun leya yo rorun ni agbara
0: amen amen
1: amen na si ni feran mi sodun
0: so
1: ti bipo asiri na ba wa lo to lo si to je pe iyan ni rowo sanda to ma de o lese na gbe na wonu ara won ni
0: e mo gbe ran wo mi re gbe ran sanda
1: ki ni mo se kilo fun e pe ko mo gbe ran
0: mo ba lo gbe be ti ba asiri ba wa ti ba asiri ye tu ma se ko ye fe lo gba gbe si ni yen lodo yoruba
1: ti mo so fun eni pe olorun se ogbo awusa ni won ba
0: okay
1: abi o ye ni se
0: okay
1: na mo fin ku o sa ke si mo fin o le ke na loruko te mi ja wata
0: ya wo ra le mo ama gbagbe se awon ile ya tolorun wo labo mi lorun da gidi gbagbara ba gbe pa pa lo ba si Olorun ti ra ni okan re.
1: Aniyan na ni gbogbo kan. Emu ti Abdullah don tu ko ito na ni balagbagbe Lekki Badu. Olotu wa na ni Abiodun
0: Elugbaju
1: ki poju. Aku pale mo odun leya yo ba laya ti ni alafara. Awon eyan wa to ko wa ni Saudi Arabia. He, Olorun ba. Igba na bi ba lo je ki won je o.
0: Ami, ami.
1: Ko si dawe wa so ride wa Nigeria laya ti ni alafara.
0: Alaja Sherifa Tajagbe Amera Form 1. Iya ti wa be ba.
1: O ti wa lo.
0: Iya wa lo. Iya wa lo. Iya nbe mo dina ba.
1: Lagbegbe wa to ni yo tun kenu gege bi ise wa se kin ji otuko re ni abi kin la le
0: ah na gba na lo bi gbo si na gba lo gbo si
1: ah omode na ma jogi
0: ah
1: aso ko ni atobi abata atobi gbanja wo lenu omo to mo kolo
0: e so sa eyin la to si le ni ibi aba lo ijo so
1: to ju ko esanjo esani jejo wa le fe mo so to bi half a hon ni mo fi so pe
0: ewo la bro se bi half a hon se wa nje dogo ni se wa bi ose merin se yin ni abi wo ni half a hon nu nbe aha
1: ko blu ko baje pe ba de olule wa abuja lasiko ta wa
0: be ni
1: eyin mo pe nigeria pa gba mo ni gba won agbe to je ko yi olule wa abuja ka e mo ri awon orile de china na ni be lori purpose to ro mo ti irin ajo agba fe ni awon agbegbe na ati igbelaruge asa ti se le wa gbe na lo je pe owo nu ara won pe orede wa nigeria ati china ti n gbe bojo ti pe o ka si ni foto wo si osun osun na ni owo fi mo
0: bẹni
1: oga agba to je pe ro mo ti eka irin ajo igba fe ati igbelaruge asa ati se orede wa nigeria ati china na to ko je yang chain chain ano won kale won ni egbele mu ko on wole sodo wa ba kan la je pe on wole sodo ti won itana kila suju aba se to bo omo die ni pare me yan ba de Saudi Arabia o ri pe opolopo awon hotel la la la
0: ben
1: se mo ri so
0: ben
1: la je pe awon alejo ma so kale si
0: ben
1: bo ba na ni kiun re o sadua yo gba ba kan la won to je pe lo si Jerusalem ta ba ni ka ma wo awon gbọ̀ngàn tó jẹ́ pé wà lọ́dọ̀ wọn bí bàyẹ̀ tá a mọ̀ sí hall tá a bá ní ká máa wo àwọn ilé ìtura tó yẹ pé ó wà ní orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà tá a bá tún ní ká máa wo àwọn ìtọ́mọ ti àṣà àti sílẹ̀ wa.
0: bẹ́ẹ̀ ni àwọn abi má le gbàgbé ilé ìtọ́lọ́run jogún fún orílẹ̀-èdè nàìjíríà bí òwú fọ ilé ìtọ́ kalẹ̀ sí ìpínlẹ̀ kwara eré alárànbarà ilé tí ó wà nílùú èsì ẹ àti àwọn àyè mí bẹ́ẹ̀
1: àti àwọn
0: òpin tí a bá wo tòkè tí olúwege mẹ́nuba yẹn nígbà tí mo lọ sí òkè suna nìlọrin lọ́dún kan òkè tẹ́tẹ́ máa ń ròyìn tuntun máa ń gbàdúrà tó lọ́ máa gbọ́ gbàdúrà yìí kí mi náà tiẹ̀ débẹ̀ wò tíyẹn bá dé orí òkè yẹn ìyóò rí apá ẹsẹ̀ omo eniyan lori apata
1: o ti sori
0: ki se boya apa yo kan o ki se ko beju pe ko yo ri pe eyan du si bayi ri ta de wa be ka kiri ka kiri ka kiri ka kiri ka kiri lori lori oki yen e wa ri awon eyele alarambara eleyi to wa bi so pe tin ba gbadu atan e lo fun daba e lo fun won lo nje be na lo wa labekuta hun eh olumoro ki wa nbe eh kevu ti won tin pe iyan na wa eh umudika kevu na iyan na wa ni alarambara ati ikogun ekiti ikogun ikogusi ni agbegbe ekiti nibi to gbona tin dapo mo ti tutu be oparan mi nbe nle ife awon bi to je pe eh ti aba ta ba brand e bi asa awon olonbo ta gbe laruge ta sodotun ti awon yan ba nwa lati okere ti ma fowo wole ti o pese oro aje repete fun awon ti won gbe lagbegbe yen eh to je pe awon onile itura ni o awon ti won ta ohun ti enu je ohun mimu ni o koda yo tun je ki awon onise ona bi awon so ta bi awon se adire awon ti won se ikoko isasun ati bebe lo koro aje won ko tun bo lowura si
1: omo to ko lo bo fun wa atan mo de olenu controller wa Olatunji Olaleka bere gboro bo te je ko mo wa ni source sugbon APC kan omo mu bo iti o to ka si awon ego kan ni bi won na ni o o do le wa so meji la papo a mo gba to wa so meji la papo to ba je ko ba wa ndara ni agbo so ti yoni si awon so ye yo mo telera won yo mo telera bi gba to je pe oga ba nbo
0: aso
1: le je na o le ti be na wole ta ba to wa de ilu oke odun bi ba na lodo wa bi ba e oloyin so ni baba to de dada akilabi anjanu balu bale ilu oke ode awon ego kan na to wa nbe bo ti je pa mu nide lo dabi adelumo ambassador yin sa yin roma
0: Salimonu Aremu o baba sadia
1: o je ka mo bale ilu oke odun so yo ni so ri pe tan e je ko lo mo so itan to ba de so tan so tan to ba je ko mo so to pe aye ni roma bo si ri yen afunile jaje ni akoni ba sin peja ni atun wa fi wa ija afihan onitan to ba si roko e ma se so ni suba e gori lori re
0: mo ro pe
1: egu kan na to wa wa nibe yen so ti yo ni
0: si ba mi ti so owo advert kan si mo ro
1: egu
0: ai ti aro ni to lagbara o ti je wa o ti o ai ti ala ni ai ti ala ni
1: e to ba po to si re
0: be ni
1: wo wa je papo ti lo wa die to fi fo soke apoti e na le mo nidi ni e ni lu oke odo ni o so ti o ni sun ba won ibo ba wa lati oke okun egbele mu ko le to mo wole si dagba ijoba abile
0: agbado oke odo SCD
1: SCD gbogbo e na la wo ni esese lori to wa to
0: yin eyin le ba wa wo lagbe yin
1: e to wa je ka wa wo okun ko le bi ta toka si o so ti o ni sun a n so nipa ti awon ile itura na gbogbo bo se toka si pe won ni aso to pa nu wo ko pete si
0: a ibadi ro dawo ni
1: ro dawo ni te o si to si se na bi o gboro la so gidi lara in ta won mo in te ka ti ni opopo na ati ni awon le itura yi so le je ka gbo ogba so je ki iwure ko gba ni rede
0: ba ki le wa de be yen awon monument la wo awon heritage awon ki lo tun de bi ti an te lo se ibi te ti lo se the last one won de o fe ku o pa de ni e o ni mo lo kan awon mo bi
1: gbo e na wo mi ara
0: e ni bo lo ti wo mu ita ba le
1: orede wa Nigeria
0: se won bo lo baba won mo pa le
1: ti won so fe ni se pe orede wa Nigeria
0: won te ju won teyin
1: Yes,
0: oh, idea lagu le.
1: Orede wa Nigeria. Ta ba so orede to pe n gbadua. To se wure Nigeria ni. Ki lo de? Awon ile na de na wa. Se do wa mo wo wa ba be se se na ni. Tori pe bi ti o so fe, e se o si nbe. Lododo la fe ki owo wole lati ile itura. Lododo la fe ki owo wole lati rin ajo gbafe. Lododo la fe ki owo wole lori awon to je pe o toka si. Lagbi gba ta yo jo ti tuni ibi ta nlo niyan gbo la fe da si tori popo sisin yen gbode kan ni orile wa abuja bayi lori to won ti rajo agba fe bi o se wole sile
0: awon o ma le gbagbe won lo wa lagbi gbe yin ile to ye ko se anfani fun lu to ye ko ma mu wa sugbon ti awon ijoba wa ti o foju egbe kan be to mo fi won papa julo ki ti se ru akoko yi afi ba parata ra jo loku pupo nu awon gomina pupo nu awon alaga bile ni ijoba papo ni won je kekem kem mo we la si apo bo le je pe opo won na ni won so pe lo to lo wo po sugbon kan won tori iye ti won ra cement bi odun me lojun bi odun mefa meje seyin ko la ara bayi ta wa fe fowo se titi a fe ko ile iwosan a fe ko ile iwe ati awon kan be lo bigba ti en ba nawo lopo merin si ori awon awon amaye derun to ba so pe ijoba ijoba fa won lo ijoba fa won lo owo yen le po lo to sugbon so kan to wa nle
1: to se to ka si to wa se para o ti to ka si ipele oyo o si de lu badan won la pasapo de le lu badan gba to fa ego lo lu na
0: awon tawa won tin pe mapo tawa tawa gugu e na lo wa nbe e ba kan na ni se awe ni abilu so so pe ku odun kan be nbe ku si be se le si eja aye to
1: ko
0: ni jina inside oke gugu
1: o da ja ko wo ba gugu
0: awon igbafe igbafe awon mo le ri ara mi o ri eri
1: tori gugu ka yin mi pe ko ti tan lo do gugu
0: be ni bi o ti e tan na sa ti gugu e ya o to 8169 1398
1: Aku ya le talabi ni ale to ruko yo.
2: Ko ni baje fun ado ayo ba o.
0: Ami ateyin na.
2: Wo ke mo to ko lo mo ko lo mo si baba oluyede o.
0: E wa sa.
2: Ya la salawu din yo ko ni ara to riso mba
0: ni. Ah baba raja.
1: O ife to wa seri. Mm.
0: E ku nawo abo ni sasa yi ni.
1: Ba ki ni pe e ku nawo abo ni sasa to ni.
0: Oba to ga to so gba fun. Ami baba wole esu duro ro won gini. Ija bo leji.
1: siwaju fun kaya disaban gbe ogede agbagba to wa lodo re
0: mosalashi kan be ti an pe mosalashi ku o mosalashi se wa lemi opopoko yen ma lodo ona to de mosalashi e
2: hello
0: da kobo ah ma ti lo kule kwara be se sori
1: yen ogede agbagba
0: to me ye ba de to wa iru to re ti flow opopoko yen pa tun ma wa ti mo je ko tun ma yo tun ma ran agbagba
1: lo mosalashi to ka si se ni kule kwara le
0: wa kule kwara na lo wa hello sa
1: ma ni kan
0: o ru ko bi te tun pe wa
1: ilamuda lati ibafo won ni la ologo emu logo lati abi kan ni
0: ilawo lala wa lana lodo ba mi odere mi ablazis ibi bi awo mo won ni ta olu
1: ti la ri to ka si to ni pa wo ni lati ilaya to fun emi to nda ni ri ope
2: ile bi se emu ta menu ba na
1: mo ka wa
2: se e se o papa ta mo pe gidi ta ra ope ni o ti se papo ti odo ope ti
0: Nàìjíríà bóyá ká tún dátọ́ nìdí ẹ̀ náà.

aago meji lasan ti lu e ka san aku isimi sunday teni mo si gba ladun ateni oni jare mo fun wa ire kokola mo fun lati le se wa bond fm 92.9 kadidi nigeria to fi kare si oni gbongbo ninu ji aro ikeja leko ibe lati ro saaju na eje afarabale gbo koko to suyo ninu awon iroyin ohun na owo olopa ba afurasi mewa to lo wo si dida iburu nibi idibo abele primary to waye nilu eko lana agbadjopo egbe akoko nigeria pe fun iwadi to lore lori ohun to se kufa to se kufa fefe idana gasi to dugbarun ni ile iwe kan ni ipinle igun are tinubu pe fun gbigbe oko baluna agbera pa wa ni kiakia o lati fi gbe eto aburo ajo eleto ilera agbaye WHO ti kede aro ebola titun osara imi to se seyogbola lori ede DR Congo le to si nko ajo to nlede si sele pajawuri ilominu pelu iro ina ori lakotun eja farabalẹ gbo dada o latenu olumide olalere eku ile ise olopa ipinle eko ti fi owo ofin mu afurasi mewa ototo kan latari wala ati jakan to bele nibi eto idibo abele primary iti egbe oselu all progressive congress ti won se ni ilu egbe ti se agbegbe alimoso nipinle eko lana ija na sele ni adugbo onile wura lojuna ati ma lo si ona liasu ni ana saturday nija na bele laarin awon omo egbe ati awon olugbe nigba ti awon omo gofe gbe sinu gbogon ibi ti won tin dibo ti won si bere sinu yibon takutako soke nigba to n fi idi isele na mule en to je igba keji aluko ile ise olopa ASP Femi Adeoye o selaye pe wahala na lo mu ka won oludibo konikaluku fese fe fun asala emi won na ASP Adeoye o selaye siwaju pe opo lara omo egbe gan lo farapa yen yen na o leyin ti awon omo gofe na si lo anfani na lati fi ja ara ilu lole ti won tun ji ero ibanisoro atawon dukiya to pe wura lo bo te je pe ko si enikankan to padanu emi e lasiko wahala ohun sugbon gbogbo afurasi ohun pata ni owo ti ba ti won ti ko lo ti agolopa ikotun fun iforowarelenuwo o si ni ibon ilewo agbelero eyokan ni won rigba lowo afurasi na ASP Adeoye o wa fi da olugbe ati ololufe egbe oselu APC loju pe won a se iwadi to lorin lori ikolu na lati mo ni to ran won wa o ti se ileri pe gbogbo afurasi mewa na ni yoo foju ba ile ejo agbẹnusọ ile igbimọ asofin ipinlẹ eko oloye mudashiru obasa oun lo jawe olubori o nibi idibo abele egbe oselu all progressive congress APC to waye lana saturday fun ti ipo ile igbimọ asojusofin ekun agbege bakan naa ewe ẹni to jẹ abẹnugan fun ile igbimọ asojusofin naa tajudeen abbas oun naa lo gba tikẹẹti egbe oselu APC lati dije du ipo fun saa eleekarun iru e to fe lo seju ekun zaria ni ipinle kaduna oun naa lo jawe olubori lai si adije kankan to ba du ipo naa aseju egbe APC to je returning officer fun ekun naa anisu kubau oun lo kede pe aseju to n lo bi egberun kan o le 35 lo fowo si abasi gege bi adije ti won faramo lati du ipo nigba ti eto idibo gbogbogbo to ba ya lodun to n bo bakan naa ewe igbakeji abẹnugan ile igbimọ asojusofin ile yi benjamin kalu lo tun gba tikẹẹti egbe oselu APC ti yoo dije fun saa imi gege bi ọmọ ile igbimọ asofin to fẹ lo soju ekun bende ni ipinlẹ abia nibi eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 to n bo gege ba se gbọ kò sí adíje kankan náà tó jáde láti bá òun náà dùn lásìkò ìdìbò abẹ́lé primary tó wáyé káàkiri wọ́ọ̀dù 13 ètò ń bẹ ní ẹkùn ọ̀hún. Adíje látinú ẹgbẹ́ òṣèlú all progressive congress APC níbi ètò ìdìbò abẹ́lé primary fún ẹkùn àmúwọ̀dọ̀fìn
ni ilo igbimo asojusofin ipinle eko ti won di lana ogbeni ayodele adewale o ti fariga o o si kan si abajade esi idibo abele eti won di lana o fariga o si nbinu fi fariga to fariga yi fun ti esi idibo ohun o wa ninu iwe esun petition to gbe to ko to si pe fun iwadi to lorin lori eto idibo si ipo asojusofin eyi to waye ni ekun amu word of faith won di petition to je iwe ifiso ohun ni won ta lo si odo are Bola Tinubu gomina ipinle eko na babajide sanwoolu abenugo ile igbimo asofin eko alaga egbe oselu yoyo pelu akowe egbe oselu APC to fi mo alaga egbe oselu APC nipinle eko na pastor Cornelius Ojeladi leyin ti akoroyin to ayewo si tan bakan na ni ogbeni Adewale o fi foran to safihan bi eto idibo n bo se lo si ati bo se kan fi awon iwa madaru kan ni soju igbimo egbe ni ekun amu word of fin ni word kini ti won ti dibo to je word e gogogan o si pe fun iwadi lori oro eto idibo won to waye ni gbogbo word mokanla to wa ni ekun amu word of fin ni bayi egbe ni Adewale o wa pe fun ayewo fini fini lori awon ohun elo idibo yen materials ati bo se dabaru esi idibo na bakan na o tun pe fun ilana aato ni ibamu pelu ofin egbe APC to gbero nitori ojo iwaju ni o wa ro omo egbe awon alatileyin e na to fi mo ale loro lati lo fokan ara won bale ki won si tele ofin titi di igba ti abajade esi iwe ifisun na petition na yo fi jade won ti salaye igbeyawo laarin eya kan si eya mi gege bi igbese to da ti o tun je ki isoko ati ibasepo to domoro ko wa laarin ara wa jake jade orilede yi awon omo orilede yi to nife orilede won dokun ni won foju iwoye na wo oro na nigba ti won wo wa nibi eto ayeye igbeyawo arabirin kan to je eya Yoruba ti oruko re nje Janet Fayemi oruko oko to fe to si je ikesuku oye ne zido ohun je eya igbo igbeyawo laarin na waye ni agbegbe abule egba leko ni ana saturday ninu oro ti e en to je baba oko ogbeni robert oye ne zido lati joba ibile ikeduro ni ipinle imo ti se gusu ila oru ile yi ohun lo salaye igbeyawo na gege bi ohun ti olorun lowo si o wa kan sara si molebi iyawo to fun won ni iyawo lai ti ewo ti oro eya bakan na o ni ohun ti kan sara si oko ati iyawo titun ohun fun pe won faye gba ife ati agboye laarin ara won ni ati baba iyawo monsieur augustine fayemi lati ile ife ti se ipinle osun to je iwo orun ile yi o ni won ni igbagbo ninu ife isokan ati asa lori oro igbeyawo si ye won yekeyeke ninu oro iwasu ti e pastor lati inu ijo Deeper Life Bible Church pastor Elisha Gbadegeshi ohun na ki awon oko atiyawo titun won sara na o wa ni enikeni ti ko ba ni kaadi to je igbala o ni iru eni be ko ni lanfani ati wo gbogbon ijoba oro agba akoroyin wa nbi abiodun elugbaju o jabo pe awon ijankojankan lati ilu ile ife bi oba alaye ebi ara ore ati ojulumo ebi oko atebi yawo lo wa ni kale nibi eto igbiyawo ori ero ohun gbigbe pelu oro olorun ati gbigbo si ofin olorun o ma nfaye gba asiyori ati lojo iwaju odasile ijo Living Faith Church ti opo eyan mo si Winnat Chapel Bishop David Oyedepo lo gbe ipenide na kale siwaju awon olujosin nigba to se iwasu lowo ninu ijo e to wa ni Kenanland Ota nipinle Ogun leni Bishop Oyedepo so di mo pe ninu iwasu ohun pe oro Olorun o ma mu ni tayo ni o wa ro awon Kristiani tooto lati ma je olugbo oro Olorun nikan bi ko se lati fi si ojuse o wa fi ko oro pe oro Olorun o ma mu ayipada ba igbese aye omoniyan o si ni are awe ati adura gan o se pataki lati ma gba lore kore
Ìwé ẹ̀pọ̀ lágbára kí ló ṣe àwọn Bond FM 92.9.

udodiri gị onye ọma njem ọnụ, ya gazere gị ndụ mmiri ndụ azụ nke onye chiri ya zere. Obi aṅụrị ka nja nabata gị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Tata bụ abalị 17 n'ime ọnwa nke ise n'afọ. Nwa na-asị Olisa Binigwe, ya daalụ, ya deme maka n'isi mụ na gị na-abụ otu si wee dobe anyị ndụ. Ị ga-atọ ntị n'ala ka m kọrọ gị ka anyị na gị ga-esi wee nọrị, mana agaghị m nata Echefu Birikis Ibrahim nakwazi Olufunke Abisa bụ ndị bunyere m oche n'ehihie a ka ndụrụ gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi anyị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Aga m ewetara gị mmiri ndụ ngwa ngwa sepụrụ ọnụ n'okwu. Akụkọ ụwa ga-abịara gị ngwa ngwa ọkụrụ elekere mbụ. Anyị ga-ewetara gị, enye gị ohere maka ịkpọ ma kelee ndị hụrụ n'anya, bụ nke anyị kpọrọ ozi ekele. Nke ahụ ga-eru gị ntị mgbe ọ ga-eji nkeji 15 wee kwofere elekere mbụ ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Bụ ya ga-eru gị ntị ma o jiri ọkara wee gata elekere mbụ. Oge ụmụaka ka anyị ga-ewetara gị ma ọkụ elekere abụọ kpọmkwem, ma bụrụkwazịa nke anyị ga-eji wee weta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na njedebe na Bond 92.9. ma hafezie gị n'aka ndị asụsụ Hausa adịghị ama ma ọ bụrụ na nke ahụ na-amasị gị, maka ịga n'iru n'isonyere ha. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ nke anyị kwadogoro anyị na gị ga-eji wee nọrịa taata. Roslyn Chika Ajicha na ebe aha m. Azị gị biko gaa n'iru n'ịnọnyere m, maka na onye nọrụsụ si ya ị mara na odudu ga-atagbuni ya. Ka nnabata gị n'oge mmiri ndụ.

anya ka nokwe na oke mmiri ndu na bond 92.9 fm na gbai ka nya ba egusi we kwusi nike mana ihe anyi na ekwu bu mkpa odi mmadu idi na ekele ekele iburu ukpe ekele ikele chukwu na nke omere omere ge ozo maka na owe odoro m anya na chukwu mazukwa nara mkpa gi niile mazuo nke m tutu ri ana amu gi o obokwa na o maria na otata eyotag o mara mkpa gi o mara ihe na akpagbu gi o makwa na ka o ga esi we mere gi ihe ndi ahu bu nke na akpa etiche obi gi kezi hi na m esoburu onwe gi ke hi na esoburu onwe gi naani nne anya n'ime ala ala obi gi na na-eme nwere onye ọzọ ị na-akpagbu onye ka mma ị na-akpagbu ị na-emegide ya nleke n'anya n'okirikiri gị e nwere onye ị kwesịrị imere ihe ị na-enepụ anya ọ dịka gasị na ọkpọrọ anaghị oku isi a biko kedu ihe onye a na-enyere m nsogbu nleke na-eme nwatakịrị ị kwesịrị irukwanụ ka ị kwụọrọ ya ụgwọ akwụkwọ mana ị dịghị akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ o nwee ike ọ bụrụ na m ihe ndị ahụ ụmụ kirikiri ihe ndị ahụ kwa ihe nwere ike ime ka m ụsa wee bịa na ihe ahụ ị na-arịọ Chineke ka m pụta maka na Chukwu mazuru ọ mazuru echiche obi m ọ maara m onwe m ọ maara gị karịa ka anyị maara onwe anyị.

kangwa kwa gi nke beziokwu o mazukwara ha ncha o mara ha dum e ma m nke na anara anapo m ihe nwaanyị ajadu ina anapo ya ihe o nwere n'ike kangwa kwa gi o mazukwara gi o na ahu gi inara ya ikwechiri se m enwere ihe o puru ime nwatakiri ahu gi ni ano ina emegide o mazukwara ya o okwa ifuru otu isi wee na aga ije ina aga ije na ezighi ezi dika nwaanyị nọ na di ka ngwakwa gi chukwu mazukwara ya chakwana na omaro o maka mgbe o ga-ebido wee nyewe gi ntaramahụhụ isikwana na m na enwere onye gwara gi na Chika agwa gi nụkwa ya taa o mazukwara ka isi m ele anya mara ka isi eche echiche mara nke dị gi n'obi o nwee ike otu anyị na-agbazite onye a ego ọ na-achọ inye gi ya ọ ma na ị chọghị ịkwụ ya akwa maka adị ama ama o gwara o maka na Chukwu mazuru mkpa mazuru anyị dum aghụghọ niile ị na-aghọ ọnụ agị ya esi na ọ dị gị mana ịpụta ijiri ya ga m eleta nwaanyị ọzọ anya ọ na-etu gị ọkwa nwaanyị erughị mma ka nwunye gị ịchịrị m ka ịgbakọta wee na m emeri ya akaụntụ aka m adị ekwe aka mana ihe m na-agwa gị bụ gị biko gị sepụ m wepụ mma na akịdị maka na ejighị mma ejighị ya m were na-akpa akịdị.

Voice of the Cross biko une kugo ya ka oge si wee ba nte maka na nti ga nu ihe abu ikwa no ma ora ko okpu ata obupugoro gi ya bupuru gi me ko obupuru gi bupuru gi si owuwa bupuru gi obiam efigia bupuru gi obiam site ni nye gi ikekwa ezigbo nwaanyi ma obukwa na ezigbo di mana ese na ihe no dege ma biko gedun keko si wena chanyo nwe buru nwoke aka onye mu ma buru nwaanyi aka onye ram nke ahụ bụkwa na akpagị ka ọ dịkwa o nwee ihe ma bụ na enwere nta onye ga-aga na be Chukwu wee jụọ onye ajụjụ ọ ụzọ ka gị mma ị na-eso ọ bụrụ na nọ isita na pịọm pịọm pịọm ejighị wee mara nwa afọ igbo ọ bụrụ na ụzọ ahụ dị ka nwatakịrị na-eto eto obi ya ka gị mma a na-agwa ntị anaghị mgbe a ga-eji ije bere ebere isi ọ bụrụ na ebere ntị makwa na isi ga-esu ya ebekwa na isi ntị ga-esokwu ya ọhịa nse ka ngwa gị a na-adọ gị gị bụ nwatakịrị ịjụ ịsị na m na-echọdịghị ya nọ ka itinye nne na nna gị na ihe ihere ọ gị maka na m anụ dị na anị o dị nakwa anụ na arịa ka o dina nwatakịrị mgbe ị ga-eri ihe m na-agụ gị ụra ga-atụkwa gị ozugbo ozugbo mana eziokwu ọ bụrụ na ịkpọbata Olisa ọ bụrụ na ịkpọbata eze ndị eze ọ bata obi okwu ịkpọbatara nne ya n'ọnọdụ ahụ ka m gwa gị nwa gị ahụ ị na-eche na m na ọ bụ a na-ekwu ọzọ na-eme ọzọ obi n'igwe ga-emere onwe ya ha ihe dị iche adị n'ebe ọ nọ ịkpọbata ya n'ezinụlọ ihe dị iche adị ịkpọbata ya na ahịa gị ihe dị iche adị maka na onye na-enye kọstoma ọkwa nyawa na-enye gị onye na-abịa zụrụ gị ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu ọ bụ ọkwa nwa ihe ekechichara gị a sị gị fesasa gị fesasa ọ bụ ọkwa nke ahụ ihe na-eme onye na-eme ihe na mgbe ya na-eme ka ihe ọbụla mmadụ na-emetụ aka bụrụ nke na-aga n'iru bụ obinigwe tụmadụ etu anyị na ebe a na-afịrị ọnụ na m nwere ike ị na-ekwu okwu ị na-anụ ihe m na-ekwu ma ọ bụ na-aba na ntị ka obinigwe emere ya maka na a na m buru ụzọ wee kpọbata ya ọnya bụ onye ọ na-abata ọ batara na ihe dum ka dị etu o si wee kwesị ka ọ dị n'oge mmiri ndụ na bọnt 92.9 ọnya ka m ị na-ege ntị.

Elekere mba kwa la nuge ndibu na Bond FM 92.9. Gere akoko wanyi nke tabu Sunday okurie. Abaliri na sa. Nwa me na final nime ya bafo 2026. Ya gazia nye mwane genti. Chetakwa ni ni hono makana nkonye mwere kwa oga na rogo ya. Inje malite. Ndi abisi uku ndi wora nyisi akoko. Ndi uoji uchere madiri ane enye inyo. Mihi tibuo zubuo dapotara na ntoli aka mbu uzo utu APC. Government state enugu a dollar on handi state ya haka nanti. Megide, hidine meto ulo ndi anadoba uba ala boss nukuru ha. Ulo aru utumbuwa na huma kahui kebu WHO na haa ubiri. Emele kamata na ori ebola tiwa potara number democratic Republic of Congo na olola onoda ahike batanya aka nowa uwa nuruje na akoko anyi ka oha nujua onye na nuli abu nkasi ubi chinwoba ndi uoji na state Lagos anwuche kola madiri anenye inyo nihi imi hie keda putara na ntile aka mbuzutu All Progressive Congress APC bu nkenyele na ewe dina ogwe ali mosho nke state ya ya bu mpapara unyahu na umile ura street liasu patara mandi utu ahu mandi nke biebi ubi ikonilu ndi omekome nupatara neba hana ementuli aka malite bawe bagara ara mbe onye naka mata na ihe amere menezi uku onye deputy police public relations officer ASP Femi Adeoye sere na ihe pasiri ntuli aka ahu aneme meka ndi natu vote na ndi oru utu ahu boso iji zondo ha dika osi kuo ototu ndi utu ahu marura ahu ebe ndi omekome ndi ahu ji ohere ahu napu ndi mmadu ekwentị na ihe ndi ọzọ bara ezigbo uru okwukwara na onwe onye ọgbaghara ahu tara isi ya ọnụ na-ekwuru ndi ụlọ nzukọ omeiwu steeti Lagos Maazị Mudashiru Obasa tụrụ ugo mmeri na ntuliaka mbụ ụzọ otu APC mere ụnyaahụ maka ndị ga-anọchi anya Agege Federal Constituency n'ụlọ nzukọ nnọchi anya ala anyị na-enweghị onye mara ya aka n'ihu. N'otu aka ahụ kwa ọnụ na-ekwuru ndị ụlọ nzukọ nnọchi anya ala anyị Tajudeen Abbas nwetakwara ohere izoro otu APC ọkwa nke ugbo ise ịnọchite anya Zaria Federal Constituency na steeti Kaduna na-enweghị onye mara ya aka n'ihu. Osote ọnụ na-ekwuru ndị ụlọ nzukọ nnọchi anya ala anyị Benjamin Kalu nwetakwara ohere izoro otu APC ọkwa dịka onye nnọchi anya Bend Federal Constituency nke steeti Abia na ntuliaka a ga-eme n'afọ ọzọ bụ afọ 2027. Enweghịkwa onye mara ya aka n'ihu na ntuliaka mbụ ụzọ ahụ ya bụ otu mere na ward 13 dịgasị iche iche e nwere na constituency ahụ. Akọwala agbụrụ dịgasị iche iche ị na alọkọrịta onwe ha dịka ụzọ bụ isi esi akwalite ịdị n'otu obodo n'ime ka ndị mmadụ na-ebikọrịta n'udo sikwuo ike n'ala anyị. Ụmụ amaala Naịjirịa adịghasị iche iche ndị bịara ememme agbamakwụkwọ ọdịnala Janet Fayemi na Ikechukwu Onyemezido emere na Abulegba Lagos kwuru nke a ka ha na-ekwu okwu banyere agbụrụ na ọdịnala dịgasị iche iche pụtara ihe na ememme ahụ. N'okwu ya nna onye na-alụ nwaanyị ọhụrụ Maazị Robert Onyemezido si ọchịchị kansụl ime obodo Ike Duru dị na steeti Imo kọwaa njikọ ahụ dịka ihe bụ uche Chineke na-akọwa na nzute ndị a na-alụ di na nwunye zutere onwe ha ma kpebie ịlụ gafere agbụrụ sịkwa agbụrụ asịghị. Ọ jara ezinụlọ ndị ọgọ ha mma maka ka ha na-esighị kpawa oke agbụrụ kama na ha kwere ka ụmụaka ndị ahụ lụọ di na nwunye. Ị na-ebi ndụ dịka okwu Chineke si kwuo na irubere iwu Chineke isi na-eme ka mmadụ nwee ọdịnihu dị mma. Onye nwe ụlọ ụka Living Faith Church
Winners Chapel, Bishop David Oyedepo Kurunka Nkuchukwu ya na Canaan Land Otta State Ogun. Bishop Oyedepo kọwara n'obu okwu Chineke banyere mmadụ n'obi na arụ ọrụ wee gwa ndị ụka Christ ka ha bụ ndị na-eme okwu Chineke eme, ọ bụghị ndị na-anụ naanị ọnụnụ. O kwukwara na okwu Chineke na-eweta mgbanwe ma na-enwegharị ndị mmadụ n'ụzọ dị mma. Kọwa na ekpere na obubu ọnụ nwere ike inyere mmadụ aka ịghọta okwu Chineke nke ọma. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ uwe na-anụ na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ Radio Nigeria bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Faji Uwe GRA Ikeja Lagos. Ka ị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ụlọ ọrụ Ministry Steeti Enugu na-ahụ maka ụzọ ime njem adọọla ndị niile bi na steeti ahụ aka na ntị megide imetọ imebisi n'iji ụlọ ebe ndị a na-akwụ ụgbọala bọs na akụrụngwa ụzọ ime njem ndị ọzọ bụ nke ọha na eze dị n'akụkụ niile nke steeti ahụ enwe ihe na-enwetaghị ikike. Ndụmaka na ntị a so na ozi ewepụtara n'Enugu sara aka onye Public Relation Officer ụlọ ọrụ ministri ahụ Oriakụ Chinwendu Ọdịnegwu. Ụlọ ọrụ ministri ahụ sịrị na ụlọ ebe ndị a na-akwụ ụgbọala bọs na akụrụngwa ụzọ ime njem ndị ahụ a rụrụ ọhụrụ ọhụrụ a bụ nke a chọrọ iji mee ka e nwee usoro ụzọ ime njem dị ọcha, nwee nchekwa, ma bụrụ nke a haziri nke ọma karị ka na nke ọgbara ọhụrụ. Ọ kwara arịrị na a na-eji akwụkwọ dị iche iche na akwụkwọ mgbasa ozi na akwụkwọ mkpọsa ngwaahịa na-emetọsi ebe ndị ahụ na-enweta ikike ọbụla. Ọ dọrọ aka na ntị na ndị ọbụla ụlọ ọrụ maọbụ ndị achụmnta ego aka nwanwa akpara na-akpa arụ dị otu a nanata ntaramahụhụ nke gụnyere ịkwụ ha buru ibu, ịbụ ndị nakwa ịbụ ndị akpụpụrụ ụlọikpe. President Bola Tinubu akpọọla oku maka ime ngwa ngwa bute ụgbọelu helikọpta ndị eji eme mwakpo iji kwado ọrụ nchekwa obodo anyị, ka ọ nabatakwara alo ụlọ ọrụ Airbus tụtụrụ ka arụ ogige ebe a na-arụzi ụgbọelu n'obodo anyị. Dịka ozi si n'aka ọnụ na-ekwuru ya Bayo Onunuga si kwuo, President Tinubu kpụrụ okwu a n'oge ya na ndị nnọchi anya Airbus nwere nzukọ na mgbakọ a na-enwe na mgbakọ a na-enwe na Rwanda nke onye ndu ha bụ onye isi Regional Business Growth for Africa and Middle East Thierry Clotet. President Tinubu mere ka amata na ọ dị mkpa dịsị ike obodo anyị bụ Naijiria inwe ụgbọelu ọgbara ọhụụ iji mee ka ọgụ a na-alụ megide anyị isi ekwe ọnwụ nakwa mbọ ndị a na-agba ịchịkwa obodo anyị sikwuo ike. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ otu mba ụwa na-ahụ maka ahụike bụ World Health Organization WHO n'aha mkpebiri emeela ka amata na ọrịa Ebola tiwapụtara na mba Democratic Republic of Congo DRC n'aha mkpebiri bụ nsogbu ahụike chọrọ gbatanye aka n'ụwa niile. Ya bụ ụlọ ọrụ kwuru na ọrịa tiwapụtaranị na mpaghara ọwụwa anyanwụ Ituri Province nke mba Democratic Republic of Congo nke nwere ihe ruru 246 ndị a na-enye enyo bụ ọrịa ahụ, mmadụ 80 abụrụ ndị a sị na ọ taala isi ha, na ọ bụghị nke a ga-akpọ ọrịa ozuru mba, ma dọọ aka na ntị na o nwere ike ịgbasakwu n'ebe o buru ibu karịa otu ọ dị ugbu a. Ụlọ ọrụ WHO mekwara ka amata na ihe na-akpata ọrịa Ebola e nwere ugbu a bụ ndị Buya virus nke a na-enweghị ọgwụ maọbụ ọgwụ mgbochi eji agwọ ya. N'iji
pechi akụkọ ụwa nke ehihie taa nụrụ kwa isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Ndị uwe ojii nwụchiri mmadụ iri a na-enye enyo n'ihi tigbuo ozugbo dapụtara na ntuliaka mbụ zootu APC. Gọọmenti steeti Enugu adọọla ọha ndị steeti ahụ aka na ntị megide imetọ ụlọ ndị a na-akwụba ụgbọala bọs n'okpuru ha. Ụlọ anyị mekwara ka ịmata na ụlọ ọrụ otu mba ụwa na-ahụ maka ahụike bụ WHO n'aha mkpebiri emeela ka mata na ọrịa Ebola tiwapụtara na mba Democratic Republic of Congo na ọ ghọọla ọnọdụ ahụike gbatanye aka n'ụwa. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Shelly Weyano bụ onye chịkọtara akụkọ a n'asụsụ bekee ma mee ka o rute m aka ebe m tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Ndewo maka ige ntị.

the money money again to on the return network equity ka akpemo ku ahu ina kwobata iwe wele go akor owo ihe aka mere ta ko na di mbe for dem kwani ta ko na dada bu na di mbe chore po ndi ozo ni ya iwe ga de loko ari ya ni bu kam ni zo ka na bi aja ka network kwe ki ke panya ni anu kwani akpemo ku gi uta ka isi na pechi ozi ekele nke ubochi ta na ha chika aje chana ya bwene pera makani igwe mwewe mbu kasi obi choba na sege kaime kwa yudu igwe nizoka na abia abia ndewo.

0: Ajụjụ.
1: Ị ga-ebu ụzọ gwa anyị aha gị tupu ị saba ajụjụ.
0: Oke, aha m bụ Chikọdị.
1: Chikọdị, gbatịa ọrịa dị gị bikozi anụ.
0: Oke.
1: Chikọdị, onye bụ aha gị?
0: Chikọdị Anyanwụ.
1: Adị mma. Nke gị, Chikọdị n'aka ka ọ bụ Chikọdị n'ime?
0: Chikọdị n'aka.
1: Ọ ka mma otu ahụ. Ebe ka ị si akpọ Chikọdị n'aka?
0: Na Lagos.
1: Ebe na Lagos?
0: Shogunle.
1: Shogunle. Ị gakwara ka taa Chikọdị n'aka?
0: Mba, agaghị m.
1: Ọ gịnị mere? Akwa gị ruru unyi ka oke ọtakara akwa gị?
0: Echetara m na.
1: Ị were ọnụ na-akọ ya na redio, ndị mmadụ na-anụ. Hey! Chika, ọ dị n'aka, wepụkwa mma na akịdị, na-ejighị mma eri akịdị. Nwa, were otu ajụjụ. Were otu ajụjụ.
0: Number two.
1: Ajụjụ nke abụọ ka anyị na-akpọ ya. Kpọọ ya ajụjụ nke abụọ.
0: Ajụjụ nke abụọ.
1: Ọ dị mma. Ị na-ege ntị? N'oge Solomon na-achị Israel, gwa anyị ndị ikom ole na-ahụ maka ezi ya nri, na ogologo oge nke ọbụla n'ime ha nwere inye eze nri n'ime afọ ọbụla. Abalị asaa ka ọ bụ ụmụ nwoke asaa.
0: Ụmụ nwoke asaa.
1: Ibibuola Israel mbụ chi ka ọ dị? Ibibuola Israel. Daalụ. Nwa gị ntị, ọ bụ ndị ikom iri na abụọ. Nke ọbụla nwere ohere inye ya nri otu ọnwa zuru ezu. Nke ọbụla n'ime ha nwere ohere inye ya nri otu ọnwa. Onye chaa ya, onye ọzọ eweghara oche. Ọ dị n'akwụkwọ Ndị Eze nke mbụ, amaokwu nke isi nke anọ, amaokwu nke asaa ruo na nke iri na itoolu. Nde ochi ka ọ dị n'aka. Ngwadaalụ. Chika ọ dị n'aka. Ngwa di gị kpọzie. Etu anyị si eme ya, anyị anaghị eme agbata eke. Nke a abụghị nke iji otu akụ gba nnụnụ abụọ. Ejighị otu akụ agba nnụnụ abụọ n'ihe omume a. Onye kpọ ọla ije, onye ezinụlọ ya chọziri ịkpọ akpọ. Ọ bụghị otu akpọmoku mmadụ abụọ ebenye na ya. Anyị anaghị eme otu a. Hello. Onye ka m kelere? Okwuchi Olisa. Okwuchi, ka eke ime? Adị m mma. Ka eke osho dị? Ekele dịrị Chukwu. Ị gakwara ka too Okwuchi? Imere nke ọma. Ngwa, were otu ajụjụ. Nke iri ka m ga-enye Okwuchi. Okwuchi, ajụjụ nke iri si m jụọ gị, na-ege ntị. Oge Jizọs bilitechara n'ọnwụ, ogologo oge ole ka ọ nọ na-agagharị ma na-abịakwute ụmụazụ ya ugboro ugboro tutu ruo mgbe ọ lọgoro eluigwe? Ọ nọ na-agagharị, na-abịakwute ụmụazụ ya, na-emekwa ihe ndị ọzọ tupu ọ lọgoro eluigwe.
0: Ọ gara afọ 40 na 40.
1: Ebe ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ? John bụ nke agba ochie ka nke agba ọhụrụ. John, nke a bụ ochie ka nke a bụ ọhụrụ? Okwuchi, ọ dị n'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi. Ọ dị n'akwụkwọ. John nke a bụ ọhụrụ na ọkụ ya. Ọ ka m jidere n'aka. Okwuchi, ọ dị n'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi n'isi nke mbụ, amaokwu nke mbụ ruo na nke atọ. Akwụkwọ.
0: Okay.
1: Ị hụla n'ihe m ji jụba ma John nke a bụ ọhụrụ ka nke a bụ ochie? Adị mma. Adị mma. Okwuchi, pesenti 85 ka m nyere gị. Abalị 40. Dalu o. Abali iri anọ. Ngwa ya gazie no o. Onye na-akpọ akara 0708-247-8980 ka ị nwee ike were ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ gbatụkwa redio gị ma ịkpọ anyị ka ọ ghara ị na-eme ụzụ ị nwere ike si n'ebe ọ dị pụọ maọbụ ịgbanyụọ ya kpamkpam ka ọ ghara imere anyị mkpọtụ akara 0708-247-8980 Hello? Onye ka m kelere?
2: Amadi Steve Ugwunze Pochiazu.
1: Ewo, Steve Ugwunze. Ọ dị mma. Je were ajụjụ Jemima. Maazị ebe Jemima dị n'akwụkwọ nsọ akwụ ya? Ngwa were n'ọzọ. Nkiri n'otu. Ka Jizọs lọgochara n'eluigwe, ọ gwara anyị na ụmụazị ya malitere na-ekwusa oziọma. A gwara anyị na ụmụazị ya malitere na-ekwusa oziọma. Gwa anyị otu akwụkwọ nsọ kwuru onye nwe anyị si eme ka okwu ha na-ekwu guzosie ike. Ka m jụọ gị ọzọ. Ka Jizọs lọgochara n'eluigwe, a gwara anyị na ụmụazị ya malitere na-ekwusa oziọma. Gwa anyị otu akwụkwọ nsọ siri kọwaa onye nwe anyị si eme ka okwu ha guzosie ike.
2: Ọ dị na mbụ ọkara.
1: Nọọsụ na gịnị
2: mụ? Nọọsụ na gịnị mụ? Mụ nsọ ya adawasị amụ, ọ nọ dị n'ọkpa ahụ.
1: Ọ dị.
2: Ebe akwụ ọ nọdụ wee taa nke amụ, mụ nsọ dị ntakwasịsọ, ọ wa agawazị elu usobe dị ntị ọma.
1: Ọ dị mma. Ịgbalịala. Steve! Ose ajụjụ m bụ nke anyị na-ege ntị. Otu Chineke si wee mee ka okwu ha guzosie ike bụ site n'ihe ịrịba ama dị iche iche nke na-eso okwu ha na-ekwu. Otu a ka esi daa n'akwụkwọ oziọma Mark n'isi nke 16, amaokwu nke 19 ruo na nke 22. Ndewo o. Ngwa ka ọ dị ụbọchị ụka ọzọ, Steve. Akara 0708-247-8980. Akara 0708-247-8980. Hello?
3: Hello?
1: Oh, onye ka nkerere? Ọ dị ka Okwuchi. Okwuchi?
3: Dimocha Esa.
1: Ema na nke a bụ na Chika ọ dị anya nwa kwụ ya? Ọchịkọdị. Dị chịka ọ dị ngwa kwuo aha nke gị. Anyanwụ Ikechukwu. Adị mma. Ikechukwu Anyanwụ na Shegun na Ọkwa. Nwunye gị si na ya agaghị ụka, gị nwa gara. Ya bụ otu ụgbọ bụ ụlọ abụọ abi. Gị nwa tetere ya nwee tete yi. Ka ị tetekwa na ị gakwara n'ụka. Ikekwa na-emete ya ka ọ na-abụ ọkwadebe. Ikechukwu na Chika ọ dị. Erikwa na adụdụ ọnwụ na ọdụ. Nwere otu ọ kakwara ọnụ mmanụ ụnụ ga. Nwere otu ajụjụ Ikechukwu. Adị mma. Nke iri agaala. Were ọzọ.
3: Nke
1: asatọ. Ọkwa ị nụrụ oge nwunye gị were nke abụọ wee tie ya ukwu n'ala ọkụ ya? Ama m na ị na-agụ akwụkwọ nsọ gị nke ọma. Ngwa gee ntị. N'oge m, ị na-ege ntị? Ọ gịnị ka mụ na gị nwere imekọ? Jizọs nwa nke Chineke kacha elu. Eji m aha Chineke arịọ gị, enyela m nsogbu. Onye kwuru okwu a? Solomon bụ nke ojii ka ọ bụ nke ọcha?
3: Solomon nke Bible.
1: Ya ka m na-ekwu na Solomon nke ojii ka nke ọcha. Daalụ. Ikechukwu. Itiri ukwu n'ala. ya ụgbọ abụ nwunye gị bukwu gị nwa chene ka nye gị ụsa nke ị zara aza wee chọba ọzọ. Ọ bụ nwoke ahụ mmụọ ọjọọ dị n'ime Jizọs zutere na ili ozu n'obodo Gerasins ma Gadarins. Ọya kwuru okwu a n'akwụkwọ Oziọma Mak n'isi nke ise amaokwu nke asaa. Ị hụrụ anya na ọ bụghị Solomon. Ihe macha bụ ka nyere gị akwa nwanza ka m nyere gị nya nnukwu fee nwadaru na-ele onye m nyere fee na-atọ ya ọchị nụkwa akara 07082478980 ka ị were ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ gbatụkwa redio gị na-ekpọ oge anyị na-akụzi kwarapụ ya bụ na akpọmọkụ gị bata ugbu a ọ ga-enyere anyị aka. Hello.
4: Hello,
1: onye ka m kelere ihuọma agabụrụ were ajụjụ nke atọ o wee tie ya ukwu n'ala. Mana ha ncha dịcha na akwụkwọ nsọ ọkụ ya. Ihe ọma ngwa were ọzọ nke iri na ise ya bụ nke azụ ọkwa. Ị ga-asata ya. Aha nna Noa bụ Lamek ọkwa.
4: Yes,
1: gwa anyị afọ ole ọ dị wee nwụọ. Ya Lamek nna Noa ọ gbara afọ ole wee nwụọ? Kwuo ya na bekee ka isi
4: 100 years.
1: Nya tụmbọntụmbọ nke ị na-eme ọkụ ya ihu ọma. Abụ mgbe niile ka tụmbọntụmbọ na-adaba n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Lamek gbara narị afọ asaa na afọ iri asaa na asaa 777 afọ. Ọ dị n'akwụkwọ Jenesis n'isi nke ise amaokwu nke iri atọ na otu. Ndewo o ihu ọma. Ihe nrite ahụ adịla ọkachapụla. Ihu ọma na-ege ntị na redio gị ka m malite n'ihe onyinye gị ahụ. Ihu ọma, ihe ị ga-eme bụ emecha izibatara m ozi maọbụ ịkpọghachi m azụ n'akara 0802-409-3875 ka anyị mara ụbọchị ị ga-ewere ihe onyinye gị ahụ. Onye ihe onyinye anyị gara agara na nke taa bụ Okwuchi Olisa. Mana oge Okwuchi ga-eji eritekwa ihe onyinye erubeghị. Ọ kara agụ akwụkwọ nsọ nke o ritere. Onye ọzọ nke ya dịtụbakwara mma mana anyị agaghị enye ihe onyinye na nke taa bụ Steve Ugwunze. Onyechaghị onye isi oche, onyechaghị onye nkuzi ihe ọ chọrọ na nke taa. Maka na Steve eritela ritekwa o kwesịrị ọ na-azazi ajụjụ ka nwata akwụkwọ mara akwụkwọ nke ọma. Adịmotu ka a ga-esi were ya na nke taa n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Ekele m Chika Ajecha Naye maka ịkpa aka n'igwe na nke taa mee ka olu ndapụta nke ọma. Ekele m gwa Pastọ Austin Chukwu na Wubeze Ruben Udoha. Ọya bụ General Overseer otu ka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tikpọ wee mara. Isi ụlọ ụka ha dị na nọmba 8-10 Igbesi Street, Off Adjusted Street by Ballet Bus Stop n'Ilasa Maja. Pastọ Udoha bịa bụ onye Chineke si n'aka edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, ma ndị eji ewulite mmụọ, ma ndị eji akwalite asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-esonyere anyị na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke anyị ga na-emeretụ na ọwara WhatsApp, ihe ga-eme bụ na ị ga-ezibatara m akara WhatsApp gị na aha gị na ebe isi esonyere anyị n'akara 0802-409-3875. Daalụ maka isonyere anyị na nke taa. Nna m dị Ezekoye bụ aha nke m. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.
4: 92.9 Bond FM, Igirigindo.

0: chimozi mgbe ndị ndụ n'ime ụwa. N'ihi na onye nwụrụ anwụ adịghị eto Chineke, ya mere nwanne m, gara Chineke gozi ugbu a ede ndụ. Ekwela ka ihe ọbụla gbochie gị ime nke a.
1: Ninety two point nine Bond FM, igirigi ndo.

Ademanya batago dika nyisi kuonogu mwaka na bond 92.9. Ifo chapiwo, enwere akụkọ m ga-akọrọ gị, kọrọ anyị ka obi dị anyị mma, ma ọ dị mma, ma ọ dị njọ, he he he, ma ga-ekpe kwanara anyị nto, adị m ekpe nto, kama na m akụkọ ifo bụ akụkọ esi na ya were na-amụta ihe, nke tata gbadoro ụkwụ n'ihe mere. Mbe jiri wee nwee nkeji, ya bụ ifugo mbe. Ụmụaka, unu amụ ihe na-aza mbe. Ị ga-ajụ onwe gị, ọ bụrụ na ịhụtugo mbe, ịjụ onwe gị ka ihe mere o ji wee nwecha nkeji, nkawara n'azụ. Ngwa gee ntị. Otu mgbede n'ala ụmụ anụ, eweruo ka m anụ ndị na-efe efe siri ka ha nwee ọgbakọ. Ọgbakọ ahụ bụ nke a ga-enwe erimeri n'ụdị ọbụla, ya bụ onye ọbụla ga-akpụrie ndụ. O wee ruo ịma na mbe a na-aghọ ka mbe wee sị ka m ya soro ụmụ anụ na-efe efe wee gaa, maka na ebe ha ga-aga, ya bụ nzukọ a ga-aga kpori ndụ, bụ n'elu. E wee jụọ mbe sị ka ekwanụ ka ị ga-esi wee nke a ga-esi wee kwe omume, wee sị ha hapụcharị na ha ga-amụ ihe a ga-eme ya. Ịmụ ihe o mee, o wee gaa m wee rịọtachasịa m nku, onye nke apụta enye ya nku, ọ nara egbe, ọkụkọ apụta ọ nara ya nku, anụ dum na-efe efe nwegasịrị nku, mbe wee nasịa ha, ya bụ nku ha. Ka o nwee ike ife wee fego n'ebe ụmụ anụ ndị na-efe efe na-enwe, ya bụ nzukọ bụ ebe nwere oriri ịkụ ngazi n'eze. Ịma ka eruru ebe ahụ, wee bido n'oge a ga-eke nri, ejugasịrị ha aha, ha aha mbe wee sị n'ihe aha ya, n'ihe ga-aza abụ gịnị? Unu dum. Ụmụaka sị m n'ihe ọ sị na ya ga-aza na aha ya ga-abụzi bụ unu dum. Ekebe erimeri, ebute nke ebusa na n'ọkwa eji eke nri, ebusi ya. Ihe mbe ga-ajụ bụ, isi na onye bụ ihe nwe nka? A sị na nri a bụ unu dum, ọ sị oo, ọ nọrọ anyị richapụ. Erimeri dum ebuta, mbe bịa jụọ, kedu onye usi na onye nwe? Ọ sị na unu dum, mbe a nọrọ anyị. Otu a ka mbe si wee rigide nri a, richa nke a na-aṅụ aṅụ ekenyekwa ya, ajụọ kedu onye ya, ọ sị na unu dum, mbe wee jide otu a wee ṅụgasịa ihe a na-aṅụ aṅụ richa. Ndị duzi ya na ndị nyeziri ya nku, o ji wee soro wee gaa. Iwe wee ju ha afọ, na onye ha dutara, ya onye dutara ha, ha gbazinyere nku, bụzi onye richaziri wee kporie ndụ karịa ha onwe ha. Ihe nke a wee wutecha ha, ha wee gbaa izu ịnara mbe, ka ha napụ mbe nku ahụ, wee marazie ka mbe ga-esi wee laghachizi azụ ebe o si wee bịa. Mbe wee lee n'anya, ha dum lachara mbe nku ahụ. Mbe amaghazi n'ihe ọ ga-eme, ọzọ n'ịmatunu. Ka mbe matụrụ gịnị ka o mee, mbe wee mee gịnị? Wee gbalicha. Ọ mkpokọta ka ekpokọta wee dụọ sịchazie mbe. Onye mere azụ ya jiri wee dị nkụ, ya wee nwezie nkeji. Ifo chapii!

0: ne ma ge boti de ma bo nwanne m ezi amaka ibo nwanne m ngwa unu nweziri okere ohere ugbu a ikpo akara 08065362035 asin no gini 08065362035 oboro ni ikpo biko gbatu igwe oku radio gi o nyabom oborokwanu na m ọ ndị nne ndị mọmị na ndị ọkụ ndị kpọrọ gị wee ihe m ị ga-arịọ ka ị wee nwee ike wee saa ihe anyị na-ajụ. Hello, aha gị n'ebe isi akpọ ezi mama ezi nne kedu ebe isi akpọ ejigbo ka isi akpọ ama m na ọ dị ojigbo dị nke ọma kwịa gwa gwa anyị ihe mmụta dị n'akụkọ nke tata. Kedụ onye nwere aṅụrụ ezi nne? Mbe, ezi nne efutugo mbe na mbụ. Ị na-afụ ya n'akwụkwọ? Ị mere nke ọma, ezi nne Chukwu gọzie gị nọ. Daalụ rinne, ezigbo nne na ezigbo nwa m. Ya gaziere gị o. Aha, ngwa dobiri ka onye ọzọ nwee ike bata. Hello. Ya gaziere gị ezigbo ma aha gị n'ebe isi akpọ. Ifeanyi Chukwu, kedu ebe Ifeanyi si akpọ anyị? Is na ebe agbele ọkwa agbele dị jụụ no yes kedu nke anyị ga-ahọrọzi ọ dịka Ifeanyi Chukwu na-akụziri gị m igbo na m redio kwịa ngwa gwa anyị ihe mmụta maka na nne gị amụ ekwere ya mụ na nya ọchị na-achọ ịpalụ nne gị wee tụọ naanị Ifeanyi Chukwu sikwa nne gị na-akụziri gị igbo nnugo n'igbo na-asọ ụsọ aha ị mere nke ọma ndị a na-akụziri hello ya gaziere gị hello ya gazie aha gị n'ebe isi akpọ isi ebe aha gị bụ Uchenna si Ajegunle aha Uchenna ka ị ka Ajegunle dịkwanụ ngwa gaa n'iru ogwa anyị ihe mmụta dị n'akụkọ nke taa. Ịdị na-eme gịnị aghụghọ? Ọ gwụcha naanị ihe dị n'akụkọ nke taa? Oke ọ dị mma ngwa daalụ rinne aghụghọ adịrọ mma aghụghọ adịrọ mma nke ahụ bụ nke bụ eziokwu ya gaziere gị hello aha ezigbo nwa m aha gị n'ebe isi akpọ Ozioma Chukwu Ozioma kedu ebe isi akpọ Ablegba ngwagwa anyị isi akụkọ anyị nke taa mbe anyị enwe ihe dịka mbe mbe Ozioma dịka nne gị ka ọ bụ nna gị nọ n'akụkụ were na-agwa gị ihe ị ga-asa nya gazie hello Ozioma anyị ka na ya n'oge ụmụaka nke tata
1: akpọmoku gị ka anyị na-eche ka m maka na ọ fọdụziri ole na ole anyị ama anyị akpọ igwe anyị ihe mmụta ọtụtụ ihe mmụta dịkwa n'akụkọ ahụ. Hello nye gaziere gị ezi nwafọ Igbo, aha gị na ebe isi akpọ? Ezekiel nna dike, kedụ ebe isi akpọ anyị? Ayọbọ. Onu ga-asọ mịa. Ngwa gwa anyị, kedụ isiokwu akụkọ nke taa? Onye bụ isiokwu anyị nke taa, Ezekiel? Ngwa nye gaziere gị, biko si nna gị nye gote akwụkwọ odee ọ ga-eji na-akụziri gị Igbo. Maka nne na nne ya kụziri ya Igbo, nye kụzibere gị Igbo. Ezekiel, ezigbo nwa m. Nye gazie. Nna Ezekiel, nye dịrị gị na mma. Nnugo. Hello. Nye gaziere gị ezigbo onye nke m. Nwafọ Igbo, kedụ afa gị na ebe isi akpọ? Eziokwu Chime kwuru mụ nwe eze. Gwa m isi akụkọ anyị nke tata. Gwa m isi akụkọ anyị, kedụ isiokwu akụkọ anyị kọrọ taa? Ha gara erimeri. Mgbe ya gazie. Dalụ sọ. Ọkwa ka onye si wee ghọta omelu na-aga. Mana achọrọ m onye ga-agwa m isiokwu ka anyị wee welie wee pịachie. Nwatakịrị gere ntị, gwara m isiokwu akụkọ anyị nke tata. Maka ekwuru m isiokwu. Amama onye ga-enwe isi ọma, mana ọ bụrụ na enweghị onye ga-enwe isi ọma na-egwa m isiokwu anyị nke tata. Enwe m ike, nwere obi ndị nne wee gwakwa anyị isiokwu nke tata. Ihe mere isiokwu anyị nke tata bụ ihe mere mbe ji wee nwee nkeji. Maka na o nwee ike ọtụtụ mgbe ya bụ ịhụcha ụmụ anụ, ịma ama ihe kpatara nụ ha ji dị etu ha si wee dị na ụdịdị ha dị na ya. Mana ọ bụrụ na ị jụọ ese, ụdị akụkọ anyị kọrọ taa bụ ihe na-akụzi ihe mere mbe ji wee nwee nkeji. Ya bụ, ọ bụrụ na mbọsị ọzọ ị ga-afụ mbe, ị gaa n'ebe nleru anya maọbụ n'akwụkwọ, ịhụ na esecha mbe na a ga-esechi ya, ịhụ na o nwere nkeji n'azụ, nkeji. Ọ maka ya bụ akparamagwa ya ka anyị jụrụ ese wee gwa anyị ihe mere, onye mere anyị ji wee sị ka anyị kọrọ gị akụkọ. Ọtụtụ anyị kwutakwara aghụghọ adịghị mma, mana ọ bụghịkwa naanị aghụghọ bụ ihe mmụta dị n'akụkọ nke taa. Ihe ọzọ dị na ya bụ mmadụ inwe obi mgbaghara. Maka na m echeghị m na ndị ahụ na-ara ya nku na ha mere nke ọma wee nara ya nku. Nke ọzọ bụrụ ogologo akpịrị. Kedu ka onye abụ na mmadụ gaa mmemme nke ọbụla ebutara irie, o metụ dị gị nnọọ n'obi ka ibunyezie ndị ọzọ? Ụmụaka, ama m na anyị adị emekwa ụdị àgwà ahụ. Mgbe anyị ga-akpọ anyị oku iji wee merube emume agbamafọ, maọkwa na emume imerube emume ụmụaka bụ nke ga ha akpọrọ na izuụka na-abịa abịa. Ọ bụrụ na akpọzie gị oku iwetazi isi ka irie sọ gị, ifugo na o nwere ike iwetara gị nsogbu. Mgbe ị ga-akụpụrụ onye nkụzi gị aka. Amụbụchi ka bụ onye nkụzi gị na nke tata, wee were ya bụ ihe ndị mmụta were na-apịachi nnọkọ anyị na gị n'oge ụmụaka na Bond 92.9 na njedebe na nketa. Wee na-asị ka Chineke mere gị bụ nwatakịrị gere m ntị mma, ọkachasị ndị nne na nna. Chineke gọziere m unu maka inye ụmụaka anyị ohere isonye anyị, maka na anyị si na ya were na-akwalite asụsụ Igbo. Ifugia, wee na-eme ka asụsụ Igbo hapụ ịnwụ anwụ. Ngwanụ ka anyị wụsazie ọwara n'ebe a n'oge ụmụaka nke tata. Abụ m Roslyn Chika Ajechanaye. Ị mere nke ọma maka isonyere m. Ya gaziere gị.

Kamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam, Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji a wata rana Nana ta dawo gida daga wajen aiki ta tarar da yaya Altina da mama ga kuma baba a gefe. Tana ganin haka ta san akwai wani abu, duk yar ta dake ta ce wa yaya Altina ina wani. Ta amsa da lafiya kalau, ashe kin samu aiki a

0: أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها زي بياني أكن متانندا Allah ya jarrafta da matsaloli waɗanda suke nasaba da cututtuka na aljanu ko kuma cututtuka na sihiri. Babu wata cuta a duniya wacce Allah ya saukar sai da Allah ya saukar da maganinta, duk girman cutar duk kankantarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma anzalallahu min da'in illa fi anzalallahu shifa. Allah bai taɓa saukar da wata cuta a duniya ba sai da Allah ya saukar da maganinta, domin kafin ya saukar da jinyar sai da Allah ya saukar da maganinta. Amma sai ce alimahu man alimahu, wajhidahu man jahidahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba ya je binciki ma abota sani. Zan yi bayani akan matsalin sihiri na zubar jini, ma'ana sihiri wanda ake yi wa mata su rika zubar da jini, da kuma sihiri na lalata rayuwa wanda za a yi mutum sihiri rayuwarsa ta lalace, da kuma sihiri wanda za a yi maka akan harkar kasuwancinka domin da abin da ka taɓa yi rika lalacewa, da za a ɗauki bashin kuɗi ko aron kuɗi ko kyautar kuɗi a baka, to wannan sihirin zai lalata wannan kuɗin da aka baka. Da sihirin da za a yi wanda za a sabbaba mutum rashin lafiya a cikin jikinsa, cutar da ba ta da magani, ma'ana a je a yi gwaje-gwaje a yi auna-aune amma ba za a gano cutar ba. Da sihiri wanda ake yi na matsanancin ciwon kafa, kafan mutum ta riƙe, jijiyoyi su daskare, tafin kafar ka riƙe bala'in ɗaukan zafi kafar ka yana kumbura. Da sihiri wanda ake yi ake sababawa na ciwon baya, wanda bayan mutum zai riƙe ya riƙe bala'in ciwo. Daga ni sarkin saiwar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya, wanda nake da babban ofis ina a kan titin Adelola Adeta Kumbo Musetu Abuja, da ofis ina wanda yake kan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana, da kuma ofis ina wanda yake nan jihar Lagos wanda yake Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fadar sarkin Fulani. Ga mai neman ƙarin bayani sai ka nemi lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0307, 080 34 30 0307. Masu matsalar kwakwalwa wanda suke amfani da kwayoyi, wanda ta sandiyar wannan kwayoyin suka lalata musu ɗabi'a ko suka lalata musu garkuwar lafiya, musamman ta fannin kwakwalwa, yana ba da magani akan wannan matsalar. Ciwon sihiri na hauka ko sihiri na kwakwalwa ko sihiri wanda za a yi wa mutum asiri ya haukace, ko sihirin da za a yi wa mutum a sa shi ya riƙa shaye-shaye, ko sihirin da za a yi wa mutum domin a yi masa kuciya a raba shi da gidansu ko a raba ka da iyalinka, muna ba da magani akan wannan bakin sihirin da ake sababawa ta hanyar masihirta mayu da kuma masihirtan mutane, da kuma waɗanda ake amfani da masihirta domin a sababa rashin lafiya a jikinka. Ga neman ƙarin bayani sai ka neme ni a lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0307, 080-34-30-0307 zuwa na jihar Lagos. Allah kaɗai ya san mutanen da na warkar akan nau'in cututtuka daban-daban daga shekara ɗaya zuwa yanzu. Na warkar da al'umma ta sanadiyar wannan na ƙunƙunan da Allah ya hore mini. Mutanen da suke fama da matsala ta matsalar ido, ciwon idon ko na iska, ciwon idon ko na makaru, ko kuma na guba ta mayu, ko kuma kambun baka na mutane, shi ma ina ba da maganinsa. Mai matsalar farfadiya, wani farfadiya ta kwakwalwa ce, wani kuma farfadiyarsa ta rashin lafiya ce, wani kuma farfadiyarsa ta aljanu ce. To ina ba da magani akan wannan matsalar farfadiyar, kuma a warke da izinin Allah. Ga mai neman ƙarin bayani, ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka: 080-34-30-0307.
1: Ana tare da sashen Hausa na Bond FM da kenan GRA Ikeja. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu. Yanzu ga shirinmu na gaba, shirin ban gaske Krista. Ai sauraro lafiya.

gaya muku, duk wanda ke dangatawa da ni, ayyukan da nake yi, shi ma haka zai yi, har ma zai yi ayyukan da suka fi waɗannan, domin zan tafi wurin Uba. Duk abin da kuka roƙa da sunana kuma zan yi, domin a ɗaukaka Uban ta wurin ɗan, ko ne kuka roƙa da sunana, zan yi shi. In dai kuna ƙaunata, za ku bi umarnina. Ni ma zan roƙi Uba, zai kuwa ba ku wani mai taimako ya kasance tare da ku har abada. Shi ne Ruhu na gaskiya, wanda duniya ba ta iya samunsa, domin ba ta ganinsa, bata kuma san shi ba. Ku kam kun san shi, domin yana zama tare da ku, zai kuma kasance a zuciyarku. Ba zan bar ku marayu ba, zan zo wurin ku. Saura ɗan lokaci kaɗan, duniya ba za ta ƙara ganina ba, amma ku za ku gani. Saboda ni a raye nake, ku ma za ku rayu. A ran nan ne ba za ku sani, ni cikin Uba nake, ku kuma a cikina, ni kuma a cikin ku. Duk wanda ya san umarnina yake kuma bin su, shi ne mai ƙaunata. Mai ƙaunata kuwa, Ubana zai ƙaunace shi, ni kuma zan ƙaunace shi, in bayyana kaina gare shi. Sai Yahuza, ba Iskariyote ba, ya ce masa, ya Ubangiji, me yasa za ka bayyana kanka gare mu ba ga duniya ba? Yesu ya amsa masa ya ce, kowa ke ƙaunata, zai kiyaye maganata, Ubana kuwa zai ƙaunace shi, za mu zo wurinsa mu zauna tare da shi. Wanda baya ƙaunata, baya kiyaye maganata. Maganar da kuke ji kuwa ba tawa ba ce, ta Uba ce wanda ya aiko ni. Duk wannan na faɗa muku ne tun muna tare, amma mai taimako Ruhu mai tsarki, wanda Uba zai aiko da sunana, shi ne zai koya muku komai, ya kuma tuna muku duk abin da na faɗa muku. Na bar ku da salama, salama ta nake ba ku, ba kamar yadda duniya ke bayarwa nake ba ku ba. Kada ku damu, kada kuma ku ji tsoro. Kun dai ji na ce muku zan tafi, in kuma dawo wurin ku. Da kuna ƙaunata, da kun yi murna saboda za ni wurin Uba, domin ko Uban ya fi ni. To, yanzu na faɗa muku tun bai faru ba, domin sa'ad da ya faru, Uba da gaskiya. Ba zan ƙara yi muku magana mai yawa ba, domin mai mulkin duniyan nan na zuwa, ba shi kuwa da wani hannu a kaina. Sai dai domin duniya ta sani ina ƙaunar Uban, ina kuma yin yadda Uba ya umarce ni. Ku tashi mu tafi daga nan. Yahaya Sura ta 15. Ni ne itacen inabi na hakika, Ubana kuwa shi ne manomi. Kowane reshe a cikina da baya ‘ya’ya sai ya datse shi, kowane reshe mai yin ‘ya’ya kuwa yakan tsarkake shi don ya ƙara haihuwa. Ko yanzu ma ku tsarkakakku ne saboda maganar da na faɗa muku. Ku zauna a cikina, ni kuma a cikinku. Kamar yadda reshen inabi baya iya ‘ya’ya shi kadai, sai ko ya zauna a itacen inabin, haka ku ma ba za ku iya ba sai kun zauna a cikina. Ni ne itacen inabin, ku kuwa rassan. Wanda ya zauna a cikina, ni kuma a cikinsa, shi ne mai yin ‘ya’ya da yawa. Domin in ba game da ni ba, ba za ku iya komai ba. Duk wanda bai zauna a cikina ba, za a yar da shi can, kamar reshe, ya bushe, a kuma tattar irinsu a jefa wuta, a ƙone. In kun zauna a cikina, magana ta kuma ta zauna a cikinku, za ku roƙi duk abin da kuke so, za a koyi muku. Yadda ake ɗaukaka Ubana kenan, in kuna ‘ya’ya da yawa, ta haka kuma kuke tabbata almajiraina. Kamar yadda Uba ya ƙaunace ni, haka ni ma na ƙaunace ku. To, ku zauna cikin ƙaunar da nake muku. In kun bi umarnina, za ku zauna cikin ƙaunar da nake muku, kamar yadda ni na bi umarnin Ubana, na kuma zauna cikin ƙaunar da yake mini. Na gaya muku haka domin farin ciki na ya kasance a cikinku, farin cikinku kuma

sun zama ba, wannan ya zo ya tafi, wannan ya zo ya tafi, har samarin ma sun zo sun ɗauke sun daina zuwa. To ku yarda da Allah ku zo guri na, Allah zai magance wannan matsala. Matar da ta jima da aure ba a samu rabo ba, to ku yarda da Allah ku zo guri na, Allah zai ba ki rabanki. Wanda ke sana'a ba ci gaba, kana sana'a ba ci miki, ko kuma ba ci gaba, ka yarda da Allah ka zo, Allah zai buɗa maka. Yaron da ke yin shaye-shaye ko me kake sha, ai mutane kun ga ikon Allah. Wata mata yaranta Allah ya ce mace ta ya je shaye-shaye ta zo, in kaga farin cikin da take sai dai mu gode wa Allah. Bayan Allah, bayan Allah, ku yi hanzari ku zo kafin na tafi. Duk wanda isan iya da wata damuwa, to insha Allah in ka zo za ka yi ban kwana da damuwarka, in Allah yarda. Domin Allah ya sa albarka a cikin aikina, Allah ya sa alkhairi a cikin hannuna, Allah ne yake yi bayan Allah. Duk wanda ke da wata jinya, wata larura, wata damuwa, ko taka ko ta ƴaƴanka, ka yi hanzari ka zo, Allah zai magance wannan matsala cikin ikonsa. Matsalin aljanu, shedanin aljanu gagga, jama'a Allah ya mun baiwa, na fi ƙarfin aljanu, kowane irin aljani ne, wani aljani ne ya isa, yardar Allah ce, yardar Allah ce. In dai matsala ce a jikin ɗan adam, ko mun daɗewarta, ko ba ka iya tafiya, ko yaro baya yin magana, mahaukaci ne a ɗaure iya duka, to a zo nan gurin Abubakar bin Haki, Allah zai magance matsalar. Maƙiya sun sa ka a gaba, ana taimaka asiri, ana taima asiri, abubuwanka suna lalacewa, ka zo nan a Kariyama, ina nan a Legas, a nan a Gege, a nan unguwar Markas. Ga lambar waya da za ku kira 080 38 20 70 30, ko kuma 090 64. Na fi ƙarfin aljanu, kowane irin aljani ne, wani aljani ne ya isa, yardar Allah ce, yardar Allah ce. In dai matsala ce a jikin ɗan adam, ko mun daɗewarta, ko ba ka iya tafiya, ko yaro baya yin magana, mahaukaci ne a ɗaure iya duka, to a zo nan gurin Abubakar bin Haki, Allah zai magance matsalar. Maƙiya sun sa ka a gaba, ana taimaka asiri, ana taima asiri, abubuwanka suna lalacewa, ka zo nan a Kariyama, ina nan a Legas, a nan a Gege, a nan unguwar Markas. Ga lambar waya da za ku kira 080 38 20 70 30, ko kuma 090 64 30 87 69, ko kuma 070 82 61 51 76. Bayan Allah, in kana da ɗan uwa bai san na zo ba, ka aika a gaya masa, ina nan ina ci gaba da aiki, amma tafiyata ta kusa. Allah, muna roƙonka kai ke da iko kan komai, duk wanda izo akan matsalarsa don girmanka, Allah ka share hawayensa.

akan mutanen da Allah ya jarabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara da ɗana miji wanda yake fama da matsala akan ɗaukewar sha'awa da ɗana miji wanda gabansa yake ƙanƙancewa ya takure ya koma can ciki kamar na ƙaramin yaro da magidanci mai iyali wanda yake zuwa ga iyali minti ɗaya zuwa minti shida sha'awar sai ɗauki gaban sai ƙanƙance ka je ka bar ba namiji ba da mutumin da yake fama da matsala akan ƙaiƙayin gaba da fitar faruwa da matsalar da ya shafi ɗaukewar sha'awa da ɗaukewar ni'ima da ko matsala wanda ya shafi amusani wanda yake daskarewa ƙasar mara daga ni sarkin sanyuwar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya wanda nake da babban ofis a kan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana da ofis ɗina wanda yake nan jihar Lagos wanda yake Agege Abbatuwa a nan a Trailer Park da nisan ganina ni da kaina shugaban cibiyar za ka zo ka same ni Abbatuwa a nan a Trailer Park ko kuma ka neme ni a lambobin wayata kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 mutanen da suke fama da matsala akan cutar ciwon sukari da kuma wanda ya kamu da ciwon sukari ya taba masa ido ko ya taba masa gani ko ya samu ciwon kafa ko tafin kafa kai na bala'in daukan zafi ko gabobin ka suna yana ciwo ka zo mana bada magani akan irin wannan matsalolin dan namiji wanda baya jin sha'awa kwata-kwata ko namiji wanda zai ji ƙarfi lokacin da kai inzali sai sha'awar ka ta dauke sai gaban kai koma can ciki ka ji ka kamar ba namiji ba mutumin da yake fama da matsala wanda ya shafi rashin haihuwa sakamakon tsinkewar sinadari na mara ko kuma wanda ƙwayoyin halittarsa suka ragu ko kuma wanda yake fama da matsala ƙarancin ƙwayoyin halitta muna ɗauke da na'ura wacce za a sa auna a tabbatar da irin nau'in jinyar a baka magani kuma Allah ya baka lafiya ya warkar da jinyar da yake damunka a samu haihuwa da izinin Allah matar da take fama da matsala akan ciwo a ƙasan marata tun daga kan matsalar cutar ƙaba wanda shaidanu suke sababa wannan matsalar ko kuma ai maka ajiya a ciki ko kuma cutar ƙaba ce wacce ta zaman tucewa ta zahiri ce tana yawo ko kuma ta kumbura ko kuma tana tauri to idan ka zo guri na akwai hanyoyin da muke tabbatar da nau'in jinyar a jikinka sannan mu dauki maganin da zai lalata wannan jinyar Allah ya dauke ma wannan lalurar da izinin Allah duk mutumin da yake cewa shi namiji ne ko kana da iyali kai da iyalin sha'awa ta dauke ni'ima ta dauke ba a samun gamsuwa bangaren da ya shafi zamantakewar auratayya idan mutum gaban shi ya mutu baya aiki ko wanda yake cewa shi idan yayi amfani da maganin karfin maza bai mai aiki saboda yana da karfin jini idan ka zo na dauki magani na baka mutum ko da kuwa nonon uwa ne ya taba gaban shi ya daina aiki ko kuma yana nasaba da shaidanu ko kuma yana nasaba da sihiri wanda ake yi domin a raba ɗan namiji da mazantakarsa in ka zo na dauki wannan maganin wanda na hada na baka da izinin Allah idan kai amfani da shi sai kai shekara 40 a duniya kana murar wannan maganin kuma shi wannan sinadarin maganin da na hada wanda na kawo shi daga Ghana wanda muka hada ta hanyar gadali sai wuri
da kuma azzakarin ayu da farin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da kuma wasu manyan sanadari wanda muka hada ta fuskar hada wannan maganin da izinin Allah idan kai amfani da wannan maganin ko abinci kace sai gaban ka ya miki yayi karfi idan kana amfani da wannan maganin to da izinin Allah lokacin da kai inzali lokacin zaka je ka da sabon karfi a matsayin ka na namiji wannan maganin a duk inda kace a duniya idan ka kira ni a waya zan tura ma da wannan maganin kuma da izinin Allah magani ne wanda idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa shi wannan maganin sahihin magani ne wanda yake kawar da jinya ga cikin dan adam duk inda kace a duniya ka kira ni a waya zan tura ma wannan sirrin maganin wanda na kawo kuma idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa wannan maganin magani ne mai muhimmanci ga rayuwar dan adam ka nemi ni a lambobin waya kamar haka 080-32-30-0307

0: kikin sa ma dupe po ojo lo ti ro ti le ti fa mu ba wa bi o ba si bokun die ma dupe lowo olorun o so ja won kan lo o
1: Gbogbo
0: ti mo fe lo lo wa mi se a lo lo wa ti gbo adura mi le
1: tele
0: o ba ro pe adura o ti gba be o n fara re wi awon kan ma ma ti lowo kole moto to po o se re di o ya pa
1: o ma ta le di sa su are won
0: pe nkan ti omokunrin fe o ti ni
1: o ma ta le di sa su are wonderful

ti mo bi eni mowo ati le ise ajo Bible Society of Nigeria ti koda gbo pe eyan mo ro lorun won mo itan lorun won si gbe nu ewon o lagba mo dupe fun igba aye won ma gburo gbogbo e latenu won gbogbo awon nkan te ru pe e le beni kan so awon nkan te ate le ba won so o to mo yun gbenu nkan ra won ninu Bible patapata Bishop wa ni agodo pelu mi Bishop Adeyemi Omoba Pastor Isaiah sori jo ta gbe ni te ti mo bi eni mo wo rin to pe gbe Bible mi ni ko bi pe ki lo nbe nu ese bayi o ti mo an pe won ni Mr. Bible Bonde FM ojo to no to ba mo nkan to je pe du e lokan to le be ni kan so ti ro ro ro wo pe ah tani mo fe soro mi fun na wo pe bo ba so fun e bi won le fi e si eye bo ba so fun ore won le fi e si e lojo waju se le da bo olorun so kele kele bo wo li so ni o le paro wo li o le se lokan abawa eyan tan yi mi ri mi ji do wa nu se le aye lori mi pa se le aye kin so pe le aye di o se le aye lo mi textbook ngba kan yawo mi oni kin ka lo ngba mo denu oja aba wa ni kin lo soke bayi mi to tin ta ba iwe omo re o textbook mo ni emi mo fe lo ra ni oni kin lo fura mi tin ba lo fura mi ma ro pe o fo okun ni ta mo dohun ah mo ni aye ti ji pada.

0: ti awon wa ti so se aju gege bi ede Yoruba ifipa lilo ipa lati ni balopo laarin okunrin si obirin abi obirin si okunrin ohun ti eni to o de nlo ipa lati fi bani lopo yi opolopo igba ohun ti won ma nse ni wipe lati je gaba abi lati lu agbara lati so eniyan de eru ta ba wo lopolopo igba ko se gbogbo e na lojojumo lopolopo igba mi ko se wipe ibani lopo yen gbogbo lohun osugbo bi ko se pe lati lu agbara lati le fi agbara pe ije ni niya pe mo fe je mo fe mu ife tara mi se lara eni so o le sele laarin okunrin be lo le sele laarin obirin ohun ti a ri gege bi ti a le pe ni ifa ifipa bani lopo niyan e se pupo
1: o lagba yin te wa nle mo lero pe en gbadun bi won si fo ifipa bani lopo si wewe ita mo si definition akori ifi to nje gangan ni ifipa bani lopo o ni o ti salaye fun wa yen sugba yin te wa le ejo te ba ma pe wa eje ka yere di wa sile lati ra igbora wa yeke yeke tabi ka ku nbe 070 35 69 37 98 oro to lege ni oro yi o agboro gbe yewu daada ta ba de gbe yewu ko si pe boya agboro fi onitan to sele si se yeye o ejo oro to lege ni o iru ipa wo ni eni ti a fi pa bolopo ni no ni lori re
2: nti ba ni fi pa ba le lopo ni lori
1: ti be ni
2: a fi pa ba lopo eri pe a ti da iru eru a ti ba okan eje so if you pa ba ni lopo a je you know how mo so n wa ninu itiju
1: e ra bi no hello
3: hello
1: e ka se ku ole o
3: e ka ku e ku
1: yes sir uriko ya ti je ti pe wa o
3: ko ni e lo mo ra ji mo se
1: e lo mo mo lati mo se a n gbo yin o
3: e je se mi se ka ba ni pa no
0: Hello sir. Okay, to ba je wipe ibe laarin ti won bere ni wipe ohun ta so riri pa fa ba ni lopo ni pe ohun ta omo na won si. Ah ohun ti a fe ko ye wa ni wipe boya ohun to won si abi ohun to won si ko si o ko si o ko se ohun to to lati fi pa be ni keni lopo. Labe ofin. Any gege bi kilo tin pe
2: constitution
0: pe e se jare
2: ofin le
0: wa gogo eniyan ba wo n to wu lohun to le wu ko si enikeni to ni ipa labe ofin lati fa bani pe ni lopo olukaluku ara emi o ko ara re ni ijanu lati ba ara ewi labe ofin oni ibere ti won bere yen pe ohun ti eniyan le ma wo ko wo loni ko se ni to ni ipa olukaluku ta n pe ni fundamental right lo ni lo ni ofin labe ofin ara ara ti
1: e to mo ni
0: to mo se to mo ni o ti e ohun to ba wo ko wo lo wo o le ma teyin lorun ohun to wu la koko yen niyan a o de le da eniyan le bi nitori ohun to ta le ro pe wo mo le to ti jade mo n to la koja mo rin jaju aye so en ti won ti fi pa la ba lopo lati bere ni boya la keke gege bi black impossibility awon baba wan down lo le
1: ta lo e ku apo e ku
0: se
1: ejo e po
0: eni ti tori ohun ta nsoro le lori topic yi akori ye se ta nsoro le o je ohun to se gbogi to se pataki to de farahan ninu awujo ta ri loni iru awon ta nso ya awon obirin wa lakoko yi ohun ta awon moye ti la koja eri e la pada wa ri nisi laarin awon ta pe ni egbon awon ta pe ni baba awon ta pe ni to yi kakakiri awon eso ti won ti gbe sile lo wa farahan loni di a nso ni wipe di e ba ri en ti won fi pa ba lopo
2: lati le tan ogbe okan won
0: lati
2: ati lati je kan mo ona ti won a gbe gba lati ri eyan ba soro ati

0: lati tu edun okan won sita kan mo gbe pamọ si ara lati mo la itiju yen koja
1: beeni
0: itori e ni a se gbe eto
1: eto yi kale
0: tori opolopo lo nla iru isoro yen koja ti won mo na bayo
1: beeni so ta ba re eni ti won fi gbara lopo sa e ri pe opolopo o ma nje ogbe opo fun won la koko ti won de fi gbagba won lopo yen gege bi ito ana ta gbo oun ni igbeya lati tesiwaju lati lo bere bere iyawo pastor e pe jo e la mi loye bayi ni sugba won to ba je omo kekere awon odo ti won si kere pupo opolopo won ma npa mora won ma npa monu ti won ba ri awon ebi abi awon eniyan tori la koko yen won ma ri gege bi ohun itiju opolopo ti e ma blame ara won opolopo a ma blame olorun opolopo a ma ri bi olorun fi yese awon di awon so won ma nje nkan to fi nkan pa mo wa bo mora to ba je ni lead le won ah egbon lo se leyi eni bayi ni so wa so won ma nje ki won dake won won de ma ngbe ogbe yen ti won se ndagba si to pe yen ndagba ninu won awon na ma wo pe won ma ri ike won ri won gbe ogbe yen soko ike jo ri an pe won je nkankan they look themselves as if they are filthy won da bi e kilo wo bo ba pe ragi aso akisa
2: akisa legu
1: won le se ri pe e se omo omo omo birin sa sewo omo en wo ko to de po sa sewo kini on to ti la koja kini rin ajo e lati gba kekere bawo ni rin ajo so o ti ri e gege bi pe won je nkankan kilo tuku se bi nkan to be ninu ni se nkan te be se ko won de ba ko ma tesi waju so won ri aye won gege bi nkankan awo gboro wa do gege bi adajo agbodo wo pe kini on to fa dogo ti aye ni fi ri ba so bi won se ma ngbegbe aye won niyan
0: e se ro tan ba ti ri en ti okunrin ba fi pa baloko to ba ra won okunrin mi a ni kini awon abajade
1: beni
0: to mo nfara han lara en ta fi pa balopo se mo pe ibere te ibere
1: beni
0: e ri pe a kan mo se gangan gan bi to ba ti ro okunrin ida ko mo sa fun won abi ko ti e hate gbogbo okunrin tori pe
1: abi ko ti e be da won loro
0: so okunrin lo fi pa ba npo a ti ri en to ni hate to ni tori pe won fi pa ba npo
1: beni
0: o de wa n lo n tedi lo fun awon
1: opo
2: un gbe un pe
0: ka ni o ma pin kaakiri fun won se ronaldo so ari ara won to sele niyan tori pe elomi a wo ko nti doti o le lo mo we
1: ben
0: ko mu ose ko lo mo we o ro pe boya bi doti yen ma kuro lara won so orisirisi awon
1: o je ogbe okan te to lagbara pupo gan
0: o le mo binu so olorun pe olorun o ti le dabo bo mo no ta ba so pe oro aso ti won wo aso ko eni to ni iru ero buruku yen lokan onu okan ni ero buruku ti n wa inu to en to de ni nkan lokan en ti n so ni ta so ni ko lohun gba wa lowo e tori ki se pe a kan dede ki omo benin mole bo so jaku jaku a ti mo so nibi to ma wa nibi kolofi nibi koro so en to ba de en to ba je omo benin ki se pe ko mo da lo bi kan lale loru omo kan ti bi se bo ni ale ni abi ki teyan ni ti bi se bo mo ko si na ladugbo na won boys kan gbe kan de fi pa balopo kini iru yen ki lo fe se won tin target ti won ti mo pe o ma ti bi se de won de ti wo time to ma lo
1: won ti
0: ma
1: koko to ma ko
0: won ti mo akoko to ma ti bi se de so orisirisi awon iwa ki wa ikun awujo wa so n to n da si awon ti eyan fi pa balopo lara ogbe okan to n da si won lara po so o le lo mo muti ko mo muti a ro pe to ba muti yen elomi ti e le pe para e
1: ben
0: o le fe para e pe kilo to fe mo se laye mo you know o le affect elomi de bi pe igbeyawo e o ma han nbe to je pe o le maje koko nsumo
2: o da e se anbo anbo lori yen na eyin te wa le o a reti pe yin 0703569 3798 e je aduke lohun nigba ta ba parade a tun ko lu eto ni agba mi

0: mi wo ma roju aya mi mole mojo meta yi ojojumo ma ni furu lole iya biliki nbo kilo sele laarin iwe oyin ore mi
1: kini oni sele oro re yin ti simi ewo po le se
0: iru aro oni se o ti le je soju sele lodo aya re se opa yi ti re ni bi ase dede se wa laarin okunrin le se wa obirin aro ibalopo ti ti pelara ma n sokufa idiwo ti are abani ti eni abi iba lo sirisi aile mokuro bo daada wo ma je paso mi o rojina tori o lo tu ijakole oba parun ijakole worldwide ti gbogbo eyan le si irorun abakia center eyi ti yeso to le ma bara wo leja to si ti sayewo re bi aye re ma bo lodo irorun abakia center oba parun ijakole worldwide olopun iba to wa ni number 35 odunlami street opposite access bank abiodun bus stop bi baju laye semeru leko tabi ke pe won sori
2: 08068655884 lekan si 08068655884
0: ha irorun abakia center baba oluguba oba parun ijakole worldwide
3: ko se bele
4: eku le la karale ere wala kiro no kan de si la ko balade mo ma ti yo gbogbo onisese mo ki yo gbogbo onisegun bile iwe ma je o oruko mi oyi pada olumide olalere oruko mi be pe mi ni olumaiti ko mi eko eko ni ni do be se mo mi e mo ki mi o kin dede wa ta ba si ti wa e ke ti mo pe ati mu nkan tun ma se lanfani wa mo ni alejo la gba pelu mi bi gbajumo ni won onisegun bile to da nto to mo nto se to ko eko mo ko to lo sile okere ti won ti lo ko eko gbogbo le ma gboro tenu ko mo da be ni pe mo nso asedo mo ki eko asiko yi o
5: eku dede asiko yi oruko temi ni Dr. Sikiru Lai Olayemi eyi ti gbogbo awon mo pe mi ni oba parun dakole worldwide lati ile ise irorun abakia center
4: oke baba irorun ni dakole mo ni kilo fa baba irorun
5: gaga bi eyin oni iroyin be se ma to boyan lenu won ni amoran tan ki tun beere ona oni ina ni eko yin fi poju baba irorun awon ti won wa ngba itoju lodo wa awon ni won so wa ni baba irorun oruko ti ile ise mi nje tele alpha and omega ni ile ise mi nje tele
4: alpha and omega
5: be ni te ba wo lati koyi lati nba yin bo ibe ṣugbọn nigbati olorun wa so gbogbo edirorun eni ti o woju oluwa pelu oyun nini oloyun eni ti jedijedi nba fa olorun so dirorun
4: lati le se
5: lati le se irorun eni ti o je pe ko le se dede olorun so dirorun eni ti o je pe owo wo ese wo
4: gbe kuriri
5: kuya kuriri o kuriri olorun so dirorun eni ti o je pe o wo bye bye nisi lara nta ti o je pe ati le se gbese re ati le seyo re olorun wahala olorun so dirorun eni ni yo ma ni lo nse ni bato ma bo lese re yo wa da bi yi pe eso wa ni bi bata re ti o bo lese re ni o so ji ro eni to je pe nkan osu re lo bere eyin wa ma gbo ninu jingu wa arun ti se obirin o yato si tin so ko ni dokita onisegun bi re ti o ba de mo npa re ko le so ko ntoju obirin ko ma toju okunrin o je ma ji ro tori wi pe eko akotoko ati research aseto se ati ayewo to peye ni awa fi se ti wa lo lo fi so di ronu be
4: mo se wo pe baba iro to ruko yi ko fi be wo po
5: awon
4: to se re se ko bile
5: e kare
4: o da je bere bayi sir odun kere ori te ti wa lenu se sir
5: e kare tori wi pe won ni eyin yoruba na ni oju la ma isiru enu la ma isiyo okere lati mo be o le po loju
4: okere lati mo be
5: ti o le po loju o fo fo ni ko be ni ayo goju odun ni
4: abis
5: ise la ise na ni
4: o ba wa ni se ise yi ta ba wo na 40 years ago se e ba le ni sir abi e ko yaba si ti e
5: ah ki se be o abale ni
4: ah
5: awon baba baba ti wa olode ni won esi mo wi pe awon olode laye ijon awon ni won ni ogun lowo ti
4: ma so very good
5: so ẹni fi jẹri pé gbogbo ogun tá à ń lò yàtọ̀ sáà babaláwo gbogbo ogun tá à ń lò àwọn ọlọ́dẹ lóní
4: bílẹ̀
5: ìbílẹ̀ ọlọ́dẹ lóní àṣìlẹ̀wádìwò
4: èmi náà ti gbọ́ rí
5: yàtọ̀ sáà babaláwo pé à ń dífá à ń ṣe kínní ayé ẹ̀kan wò bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ sí ogun ọlọ́dẹ lóní torí pé oríṣiríṣi ìrírí ayé ni wọ́n ti rí nígbẹ̀ ọ̀dẹ tí wọ́n lọ wọ́n pàdé ẹranko àbíjà wọ́n pàdé oríṣiríṣi ejò tó lè gbé èèyàn mi wọ́n pàdé àlùjànú ẹmọ tí ń jẹ́
4: irin
5: àwọn irin yẹn àwọn èèyàn oríṣiríṣi náà ni wọ́n pàdé wọn àwọn ọlọ́dẹ lóògùn tí ó fi prayer pelu won.
4: Thank you very much.
5: Ja pe aladeni
4: baba oro yi eh ilu na ti pade yi
5: e ka bo
4: eh bawo ni omo boni gan lo
5: omo ilu oyo ala fi oju pa se ke lo ati ba
4: kabisi ka ka
5: re
4: ka sa o se ni e ba ewi ati gbole ni
5: be ni
4: e da si wa lenu se na ki se kiri le
5: ka sa kere mi o
4: dupe lo olorun
5: alhamdulillah
4: e ba se omo yi ro o tun se pe gbogbo ese pada ohun na le di pelu
5: lagbara olorun lagbara olorun
4: ko se se o
5: se ri ti o fi je be ni wi pe e ri wi pe elomi ninu awon ti won si segun ibile o le so wi pe okunrin nikan elomi o le so wi pe
4: obirin nikan lo di pelu
5: elomi o le so poju nikan elomi o le so wi pe eh jejejeji nikan
4: lo di pelu opa eyin
5: elomi opa eyin elomi isan se ri ti o fi ri be ni wi pe ikeko meko ati igba ogbonmogbon
4: owo imokun
5: ati iwa imokun imo o lu fi ri be se si mo wi pe gbogbo wa ka to di pe a bo sori feed yi te o to le ma soro eyan gboro si ayewu lodo ijoba eyan ti n pe ni course nigbati a lo si course ti e bi wa ayewu ni ni a ko si arun ti eni yi o le toju o
4: wi
5: pe omo pa eje ati gbo oro re o si danto
4: thank you sir emi gan ti mo n ba so mo ti gbe yewu pelu pe mo ta se
5: o
4: to ni pe eyan ba nkan le o to ni pe kini yi
5: o pa
4: e mo ra bi lo ba ti lebu lo gbogbo tun wa imo kun imo
5: eh
4: baba ilorun
5: agbaye
4: mo dupe re pe mo tun ba ngbadu leko si
5: agbaye
4: awon eyan mo so pe aiso agbalagba wa ta ba de ngbadu a mo so pe kiri aye mejo ku e lo
5: agbaye
4: so se pe mo je sa agbalagba
5: be ni
4: agbalagba o fe ku o mo di o fe ku
5: leko se nzo leko
4: eh se agbalagba ko ni lesson ni abi o mo di na lesson ti
5: ah e kare ni asiko ta wa yi atomode atagba ni lo lesson ko do mo ti an bi lowo bayi o lesson e ituma re ni pe alakoko n ta n je ta mu o lo fa gbogbo aisan to po bayi e ri pe laye ijo aisan to wa o niye o si ni pele ṣugbọn nisin awọn mọye aisan ti o ni pele
4: kan jade
5: ti kan jade ti n jade tori pe n ta n je lọpọlọpọ nisin chemical ni
4: kemikal
5: bẹẹni
4: wọn kọrin jibọ oúnjẹ ni
5: wọn ń jibọ oúnjẹ ni ṣe wá rí kẹmíkà tá à jẹ oríṣiríṣi àwọn kẹmíkà tí a fi ń sóúnjẹ yẹn o oríṣiríṣi àìsàn ni wọn máa fà síyàn lára ẹlẹ́fi wọn lónìí ó fi jẹ pé ojú rẹ wọn máa sú ẹlòmíì apá rẹ wọn máa gbà ẹlòmíì ẹsẹ rẹ ni wọn máa gbà àti lè ṣègbàṣẹ alágbára ẹlòmíì
4: yóò kọ ọjọ gbọgbọ
5: ẹlòmíì kò ní lè rìn dàbí alára iṣan yóò máa fà lẹ́sẹ̀ rẹ so ibi tí kẹmíkà yẹn bá ṣiṣẹ́ sí lára oníkálukú níbẹ̀ ni àìsàn ti jáde
4: lẹgbọràn
5: bẹẹni
4: ok kó tó di pé ọ̀rọ̀ àjá ṣe bẹ́ẹ̀ sà ẹ bá mi pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí kan bá mi pé office address iná sà.
5: Mo wà ní number 25 Odunlami Street opposite Access Bank ní ìlú Somolu ní Babilaye Abiodun bus stop 08008068656558585884.
4: Lẹ́kọ̀ sà 08008068656558584. Ẹ bá sọ kọ pé tẹ́lẹ̀ lónìí yẹn sà.
5: Ní agbára lọ́wọ́ lọ. Tẹ́ ẹ bá pè é rí wípé ọba parun.
4: Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé tó bá ti wọ́ sí iléeṣẹ́ yín, ohunkóhun tó bá ń ṣe wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara, tó bá ti rí pé nǹkan kó ṣàn ṣe wọ́n tó ń ṣe kúlúkúlú, àbí wọ́n rí pé apá àwọn gbé orí bíbí tẹ́lẹ̀, àbí wọ́n sùn wọ́n jí, àbí wọ́n rí kọ́kọ́ rí pé ju wọ́n wó báyìí ẹyin wọn ò ń tẹkọlùbà kọlùbà
5: gbáyé
4: báwo ni sọtọ bá jẹ ọdọ yín ẹfin dá olójú sí pé kọ lọ fọkọ balẹ sà.
5: Ní agbára lọ́wọ́ ọlọ́run ṣe ẹ rí wọn ní nǹkan díẹ òun náà ni máa ṣọṣẹ gẹgẹ bí ọrọ àwọn àgbàlagbà ṣe rí gbogbo ìtẹ ìsọ yìí àrùn ọ bẹrẹ látòrí kékeré ní ọwà fi dì nílá.
4: Nígbà bí kí mo tọ́ ṣe kẹ́kẹ́kẹ́
5: ẹ̀tọ́ bá tètè mójútó àwà dì nílá ẹni wípé láti tọ́jú àrùn ó nídìí ọgbọ́n àtinúdá ó nídìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ àti àyẹ̀wò tó péye gbogbo ẹ̀ làwa fi ń ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ bá sì dé àdúgbò mi ẹ lè fọwọ́ bu etí ẹ dẹ̀ lè béèrè kí wọ́n sọ pé bolẹ̀ ń lọ wọ́n máa sọ pé yóò àwẹ́ kan mi.
4: Ẹ kàn béèrè pé bàbá ìrọ̀rùn
5: bàbá ìrọ̀rùn
4: lẹ́yìn àdúgbò lẹ́sàn-án
5: gbogbo àdúgbò mi pátá. So because nǹkan tá a mọ̀ ń pẹ́ ni ẹnìkan ọ̀dẹ̀ wárí kọ́kàbàmọ́.
4: Thank you sir.
5: Kò sọ
4: pé
5: ọ̀hún
4: tún padà wájú
5: òun la fi ń ṣe àyẹ̀wò
4: ẹ kọ́kọ́ ṣàyẹ̀wò fún ọ náà
5: àkọ́kọ́ ṣe àyẹ̀wò fún ọ náà ẹni tí ojú rẹ̀ irina re ti o rina dada eni ti o je wipe owo ngban ese ngban eni ti o le se kebe lati le sumo birin abi eni ti o je wipe ko le lo si le gbese dabi alara abi eni ti o le seyo dabi alara abi eni to je wipe ti ba rin lo bata nbo lese re to nu oni mo eri mi wa ti pe bata towo bi eso ni omo ogun iru gugu awon ru nkan ba yen arun ni ti awa ba ti towo gba lagbara lolo yo di orun
4: awon mi ko ti pemiri ti mo le wo pe ah seru nkan ba ile ma sele amoye
5: agboye
4: o obirin yi o ni tin ba ri ohun awon oba awon yen lalala lo n da ohun na ko n fe won
5: agboye
4: mi susubo oko to n fe ohun ni fe mo fe file sugbon o ti bimo won ni ah ti o si ohun to mo fi le fi oko ohun le oloko wa pa re o
5: ah tori kini
4: o ni ibi ti awon ti ra ogunde ibile ati ti ni gbogbo to ti lo ohun kan mo ko ni ele ohun to ba wa lori ohun ba yo ma sukun ni ohun ko ma sukun so mo wo pe we boya ti n ba ta re si ru odo yin ba baba irorun boya yo ro na bayo se se yo ikuri kan lo wa sa
5: a wa ni ikorodu ni ilu ofin ile se wa wa nbe
4: sa ni mo ofin sa fun gbogbo
5: ti a ba ti di ofin e be the church bus stop folusho adedeji
4: folusho
5: adedeji number 1617
4: okay nibo wa nti ile se to ni to si wa nbe npo sa
5: number 25 odolani street opposite access bank ni ilu somolu gbogbo eyan lo mo wa nbe o bata ero ba mi soro mi 08008068656558584 80008068656558584
4: A dupe lowo yin lowo baba iroro e te ba ngbo te ba sakisi nko ni agbara yin lokun ejo asiko ta wa yin igba be bi o ba ti kesi nkan kora gbara ku si ti le sayewu pe bi o ba dake ta wa yin o ba dake ah si ni ndorun ka moto a dupe lowo yin sa pe ape yin pe de je wa e ba ma je o igbo de ma je
5: iru oro ti e so le kan yen olubirin te so yen obirin kan na wa o wa ni pe o wo mo igba ti mo wa two questions si o wa di pe ko se nkan osu re mo mo wa ni pe bawo le se wo mo o ni ohun ti nwo mo kaakiri o ti kaakiri mo yan omo ko le gbo mo do ma wa ni sin nkan osu le kokoko wa na te ba ti ri nkan ti wa a wa bo si level a wo mo so o wa so pe wa so ba fun gbogbo ti to lo le o wa le so be fun e bo n kaluku se kose ototo ni so eleyi si pe a lo do baba kan nigba ti arun kan si wa iro ori be isegun bile o ti koja be emi ni mo n ja ewe ni mo wa egbo ni mo n ka eso eyi to ba si je mo ki n gun ma gun eyi to ba je mo ki n lo ma lo eyi to ba je mo ki n si ma se agbo ti wa le free ti eni o ba dodo mi yo
4: adupe lowo olorun agbo ti ba ni lo
5: oda le
4: ori eto leni adupe lowo alejo wa baba irorun
5: aba ki a center to wa ni number 25 odolami street opposite access bank ni ilu somolu
4: bariga
5: ero ba mi soro mi lekan si
4: 08068 68 65 58 58 84
3: ore mi won ma roju aya mi mo lemojo meta yi ojojumo ma ni fi mi lo le iya biliki nbo ki lo sele laarin iwe orin ore mi
1: kini oni sele oro re yin ti simi ewo won le se
3: iru aro ni se o ti won de je oju sele lodo aya re se opa yi ti re ni bi asedede se wa laarin okunrin le se wa obirin arin palopo to ti felara ma nse kufa idiwo ti are abani ti eni abi iba lo sirisi aile mokuro bo daada wo ma je paso mi o rojina sori o lo tu ijakole oba parun ijakole worldwide ti gbogbo yoro si iru orin apa Care Center. Eyi ti yeso to le ma bara wo reja to si sayewo re. Bi ayemi re ma bo lodo irorun Aba Care Center. Oba parun idakole worldwide. Olokun iba to wa ni number 35 Odunlami Street. Opposite Access Bank. Abiodun Bus Stop. Bi baju laye sele ni leko. Kabi ke pe ro sori
2: 08068655884. Lekan si 08068655884.
3: Ha, irorun Aba Care Center. Babalo guba. Oba parun idakole worldwide.

0: wa finish e si tide ni ja oju to ba fakoko eni sofo aje bu wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street delara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero ba ni soro won 0086821 6859 le ko si 0806821 6859 doro nke o si na igbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
1: gbugbu wa pata na mo npe alaafia o ni se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alaafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto ni ni baba wa e ba wa ki gbugbu awon ti won gbo wa ke si daruko yin
0: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun ibile to nfe wi ati gbo so mara ilore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu la pe a o ni faisan lugba
2: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
0: lori awon aisan kan si keji ta ma soro ni pe ni aisan mi san tabi o to ni awon ka bi aro mole egun mo ni ki lopolopo to ma nfa to ni ba lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abẹn to ti ni jamba moto ri abẹn to ti sise bi ana lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati ori ki o dogi ki ati bere sadua ko di ona mo ni to ba ti ri apere pe bi ara nro mi apariwo ese kikan elomi o ma rin lo bayi ba to ma bo lese to fe jabo to ba ti lawon apere tete mo wi pe aisan tabi arun lo nbo mu agbo ara re yen ati ni gbogbo ibadi ko ma buwo so ni gbogbo igba kati ni gbogbo ke ti o ma pari kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apata ara lati oke bi sale ni okuta ita elomi ga gbogbo kan lo ma ma se pipipi lo agbo ara to ba ti lawon kan bayi
2: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marwa to lo se abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jerol ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apa otun ele yasi number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ni ilu ikotun lekoo ni
0: baba agba te ni begi lobi ni ke ma so pe ikotun jina ìrẹwẹsì ọkàn ni wọn ń gbè bẹẹ ẹ kọkọ tọjú ìrẹwẹsì ọkàn yìí náà kẹ gbéra fáìn báyìí pé ikọ̀ tó ń yá lọ́dọ̀ bàbá àgbàtẹ nígbà ìgbìlẹ́gbù ní number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol nílùú kọ̀tún ẹ bá ti dé kọ̀tún.
3: ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ lè fi pè mí
0: 0806821 6859
2: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
0: ti o ba ti ri gbogbo fun boyo orin won ku won ku orin on te ko lo ba elomi eti e ma ma pari oni elomi bi se rin lojo na ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te

to ba gbo lati lo so fun gbogbo eni ti o gbo o ye fun gbogbo eni to ba mo lati lo salaye falaimo pe aye ope ti yo ni awon igbogi meteta ti won bo nte ijoba won yi aye oni ti gbogbo wa se gbagbe ate kan le gbogbo ni ta koko ka le bo lowo gbogbo wahala ibalopo takotabo bi isuki ojura idasi idakole awogoreku egbon sigasiga ati se kan sun lo ikeje ni terminate prostate ka le bo lowo oto atoju to je atoku wahala lera nla ninu ara takotabo iketa ni kataglanko to wa fun abo to daju lowo glaucoma awon oju to le so ni de tan wole gbogbo eni dada ni loju a fi gbari ni eyi lo fun wa lanfani ati le pe ile ise RSK The Rock Venture fun alaye lori ibeere gbogbo to ba ru wa loju ero bani soro wu ni 0804-186-6422 Ebe di akoko, tuje ko se mi ni fun gbogbo okun ni pata.

Lagos, Council, Powerline Road, Ijimu, Lagos. Ero Banisoro Telepu Misili 0802-948-1838. Bekasi 0802-948-1838. Tabi 0704-886-6422. 0704-886-6422. Ego bi kata ati nga di ime ishi araye bi kata glanko. Iyo afuna voju, kongo obibu kono kono tuli soni di tangolo. Tabiko bodi osin lo weli, kongo mga kuni so wasu okuwa ye. E kuku mpe uju lo bara. Uju le shwara, bodi bari le demi, fari pe. Iyo lo fuja pe, ombo luke, ombo lube. Afika tete bea nude. Afika mba si ito uju wa. Kole ba ba wa kale oju ogbodo ni bi le pepe nigba kankan ko ba ni be oni lo abojuto oju ogbodo ni so ni ya la yulu ni gbogbo igba to ba ni be oni lo abojuto

okura eni ni sa go seni ika kan soso awon egbogi atata mete tata kasile ni nbe bi gbogbo oja wa lori ate esin lanfa ni ati ra won ta ara ta jade ni ise wu RSK The Rock Venture number 9 Ajishafe Close Council Powerline Road Ijimu Lagos alakoko ni atekan le gbogbo bi nkan agbara omokun ba kere ju ojo ori eyo ko si wahala o se da si bo se da kole ojora ni arobiriku abise ekan sumo e lo fokan bale ikeji ni terminate prostate apoju to le meje le lejo laarin iru ito n ta ni dubu omi ata o n se ninu itoru itoru iseju iseju abi wakati wakati e lo fokan bale itota ni kata blanco alaabo oju oju ti n sojoju to fe re lede ni e lo mokan bale Lanfani ati pe ile ise RSK The Rock Venture sori ero ibanisoro 0

Benny Utoni Kusirombe, Bond FM, Lashiwaju Lani, Bubuli Sherry Du, Idumario Banu, no Ludri Ewa Fakukowa. Aki wa gweti tung ba kwe kale ni bubiti yeting bowa. Aku isimi uni, okwe la she luki ikwe. Asi kwi gbara di ishe o la, lagbara o lon, lagbara eledumari. Ara yoni fi ishe wa buwa, lagbara eleda. E ito mi, ati itiko mi, ninu nkota ani, idumaro ni fi owo e baje kan, kwe lugu o loru. Ati de bache mande wa di yele wara, yele uwo yi wo yi, kwe lua anwe to lori shirishi. Abi odu folon shodo ruko temi, lati si titi di ago meji la emi pelu ina oni o alagogo ki po ohun ta gogo topa gogo ti o ma pe kere o emi na ni ma je akede to ti ma mu awon eto ta ti la kale fun igbalade wa si eti igbo yin abi odun folon so loruko ti temi e wa nkan fidile o tabi ke fidile nkan lati gbadun awon eto wa ba se to ni sise ntele fun igbaladun eyin ololufe wa na ni tori pe ise ti wa igbaladun ti ni igbaladun o na lo je ise ti awayan ni ayo idumare oba anu ko ma fi owo ibaje kan ise kaluku wa ati de ba se ndi o eto wa eto yi omi tun mi se na ni o ma gori afefe pelu atokun eto ohun be waji adekunle pelu iya osun asunke omitunmise tun ma mu eto na wa ti eti igbo wa je ka tu kesi alara ka kesi ajiro ka kesi owa rogo aga pe eto wa eto yin omitunmise o ti gori afefe eto omitunmise o ti gori afefe e kesi won ka tu wa gbo awon ire aye agbo ki kogbon lori eto omitunmise lati le se Bond FM 92.9 abiodun ina ni a design ko iko olokun la omogi merin le ba ja se lori ka se gi orogbo lori tori olorogbo le be sogo ka se gi obi lori obi ni bi ku barun ka se gi ata lori won ni emi ti o jata emi yepere e ma ja se ka o eni ba se ka bi igba teyan fi wi owu nudi ni tori ta ba ko aso ni won a fi gbe ni si ko saso ko se didi eyan ba bora le won ajo mado ko saso ko se didi eyan ba bora le won ajo bo ko saso ko se didi eyan ba bora le won aja aya aso bayi na ni edidi eniyan eniyan bo ni lara ju aso lo eyo laso ye yo yo ni gbe yo ni baba wa do dere bayi baba bayi ni na la koju iba baba mi te obo la isola obo sorun sumo ni poro ipuro mo la se poro la kisa ipuro mo ko lorun ba ko lorun ba ko ilejo awijero ba teni wijo turo re ma ba gbon le moriba o ejo yemi o na ni mo ntoro ni asale ti tuni lori kan ni Bond FM 92.9 ifeswapo to carry aye.

fori balẹ folokun tori pe okun la ya ba omi ogbo ta wa pata le mo teriba ni waju wa e ka le buki wa lokunrin lo bere lomode atagba buki wa teso teso buki wa tologun tologun omi tun mi se leto eto ni omi tun mi se adupe o buki wa Buruko ugba won loga loga ni le se radio yi Bond 92.9 FM tokale si number 1 Adekunle Faji Road Ikeja DRA ni ilu Eko nbi Buki wa loruko olotu eto yi Baba Alhaji Abdulrasheed Akolawole Bakare ti wa mo si Aroyedowo loruko gbogbo iko eto ni tun mi se be latori Mayowa Adedembu Ghana boy loruko Titilayo Eluduni Eniton Adeboyin Adike Akewi Adike Onibata Buruko Abolanle Olamikan Iya Gomina Ajo Nbele Agbara Lale Otun Baba Asoro Bewaji Adekunle Loruko Temi Onigbowo Lo Leto Eto Ninu Onigbowo Iya Wa Eyi Osun Asunke Fagbemi Ti Fase Ti Gbogbo Aye Mo Si Iye Omi Tun Mi Se Awon Olorun Oba Elodumare Gbe Kale Si ori Ebola Ogolonto ni Korodu ori Ebola egbo o iya osun porisirisi o awon kan le ma sewo si yin ni Ogolonto pe kile nwa kile fe e so fun wa pe odo ye yo osun asunke omi tun mi se to wa lori Ebola le lo e mo je won tan je o Ero maniso te lefi ma iya osun asunke omi tun mi se so emi ba ro ati wo ka eko 080-371-491-30 egbo daada 080-371-491-30 eyi osun asunke omi tun mi se tokunrin ba gbe efokan yin balẹ manager awon ni o e po won won da yin lohun to ba ti je ti ona isese ire aye itale yi e je ki mo so bayi pe opolopo o n fun ara re n fi iwa owo re to fi n so oloogun lenu tabi ka ni to fi n so afa re lenu ibi to rin si to fi n saajo iwa owo e lo je kadura re o ti gba adura re o ba ti gba ti pe ṣugbọn isesi elomii ìhùwàsí elomii njẹ lomii sọra rẹ da bí a gbọdọ sọ pé bóyá ọlọrun ló sọ wọn dà bẹẹ òun ò jẹ kádùrà àwọn ti gbà ó ti kó gbà ọrọ arábìnrin yìí yẹmi sí eré ayé àgbọsọgbọn arábìnrin yìí ni mo fẹ kájọ fi kẹkọọ àtẹmí àti

0: dada bo si yo bi bi se o ba si si eda o ni le si loko laye lodo obere eyi o ni fa telo mi fi mo wo yawo re bi aburo re ti o bodo fowo kan yo si mo ri nkan eto gege bi nkan iwo kereru o mo ba ni ewe ategbo ta baba wa lo ti e fi ni yawo kan ni meji ni meta ti e si soju se bo ba ti e lagbara ti ni yawo meji meta ikan to ba ninu ogbodo ji o mo pe okoloko ohun ile yoruba ta wa yi aroba alade to ti le leni adorin odun to si ni yawo merin marun mefa ta si gbo ri pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nka buru ni aile re daada nka buru ni a si mo fa ti kokoro meje iba gbina ya te ohun ato fa ara ama je ko duro fe mo lo bayi bayi a si mo fa ki apa kan ri ko mo fe fe yeye nba mi si wa to se pelu mi bayi ko mi ri ni fun owo re kan ni koko ku riri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni ku riri bi ko se je nbe elomi ese mejeji atowo mejeji ni ku riri bi ko se je nbe se mo pa wa gbogbo da ke ka mo ru eyin oni ran eta si se lori iwe ategbo ki se pa se lo ru eyin bo lori iwe ategbo wa ibi ta ti ni iwe ategbo na la wa sise re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan tayewo du ta ro tin se yan a wa se kini a wa gbogbo se lori e beyan ba ti lo gbogbo e se ni ewo ko ni soro dada ni ko sise bo se ye ko sise baba gbi tolohun bi olotu e fara ti e fi pe mi lolotu e fara ni ba bo bayi
1: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju Bridge Elese
0: ibe ni o kale si si mo gba mi lago opolopo eyan oju amoti soro lori telefone ngba ba soro tin ba bi olosi si beere oro iwo lo ri pe ere loluwa
1: 070 31 44 5626 070 31 44 5626 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju Bridge Elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won
0: awon kan ti mu ko mo ko won mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko layo mo jija ile iso ta ko mo ko won mo le se bi okunrin atawon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa awon danfo won gbe igokada won gbe iso kale ni elomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fara mo sise kise lara asi mo da igbesi aye omokunrin atomobere laamu olotu otetile
2: ode bayi ji tolorun bi o paru kota ba olotu o fara ti olorun ku gba lowo igbo o fara mi ya ba ti jare lono adaji ti o wa bi o se ni nbe ti bo ti ye ka ma rin susu so bi e ni nte egun mole ka ma le ri daada tabi be mu nko ba ra le ko tabi ra o giri mu awon akerewo yi ki se nto buju mu gugu ye gbodo da fi e yi wa o ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ege ara je ye yoju si wa aye o fini fini lono ti da lode ko ti bi le la koko ati wa fi ri akepo to gbona bi mo le wa ko ju e pe wa ka jo se mo na papo 080 54 17 0401 ko ja da o 080 54 17 0401 o fa ara o se duro wo igbo na ma su
3: baba mo gbo te mo le ba iso ara ni isin opolopo da lo ti gbiyanju sugbon o gbe gbiyanju re na ko so ni nbo si bo lo ti ri baba
0: olotu opolopo eyan ti o ba gbiyanju egbo ni won ni aye ikala se kukuru se en ba se ku ti o se tan aye ikiku se eya se ti fi debi apere ni so ri be eyan ba da mo lo ko da mo lo do ori ti o gbeya na gba wo re ko ni wo le mi n bo ba le n fe kirun abo fe gbadura ile ijosi o gbaga fun loto ni omo odun melo ni o te n gbaga fun bo ba ti e fe te pa n bo si te o pa afa ri le yan te bo ba ti do pa pe n fi gisi keta ise lai ti ipo mo gboji odun ipo mo adota odun ndi wa na re mi n gba to fe wo lo ku ni ayi ori pe fura mi ni bole mo moto ki sa imo moto wa ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa mi asi bole awa na awo ni ayi ngba de to ni ke ra ilerin dudu mo ni mo le lerin dudu o mo lo buwa ngba bere ise so ri ba na fun ami ni ogun si di kele gbogbo oro to ya so po sugbo fe gba wa laye ni won ba bo ba telefone mi won ni gba iso la fi se le aye bi o ba si so la re deyin abi so ba se nto ye se oni to ni kan da bi

iba lọwọ Ọlọrun ọba jiti gbengbeniki awo mu se gbe oba ayinwo ala oba lanu oba loni oba titi aye oba dagba matunroni adupe o iroyin ijejo la dagbere lori to Ọlọrun o se bi te tun ma pada wa sireto fun ta leyin Wonder FM nibu ekolawa tatin dabi edun tatin robi owe lori eto ta pe ni Ọlọrun o se bi are Dr. Kola Olatunji omo olojide ile ese ni kinu agunbe loko emi o emi a mo ni koko ni pe le baba to bi lomo be ni gbalode gbalode laruka koko ipo akoye ni odogbo yi ba se be poka yo di yoni baba wa onisegun to moju owo to moju egbo to mo si gba fun lasiko yi to si mo gba fun alabi ogun baba seyin ile sori boro eto Ọlọrun o se bi eto yi ni won gbe kale lati mo la wa loye lori ogun aye ati awon apere ogun aye bi se fi han ninu igbese aye eni lati ni Ọlọrun o se bi eyin ni ebe eje ma wole bayi wipe inu pupa belenje ni sha won nile.

kọkọ bi le baba re egun tija ntinja won iwo na wa de ojogun e amun egun obi egun atara obi ni ve salaye bayi baba ti e ja sile o ba yan ja sile abi ile to to si baba re amọ baba re ni wa gbara o si gbale o lowo o awon ayoku le bere de mi ka se ni le bere mo ti e ranti mo alaje ogun baba se ni fuju lo wa pe ati wa gbara oja ona to ba lo si ni lejo o fi bi

la so wo ni okunrin mi o po ni ni pe wa ki lo ko re fun mi number re alabi ogun ma ba seyin wa wo won sa yewo so ti won sa yewo so si

utidia. Osiwa pali re winja. Oko ni ogori eri. Beni. Gbogbo teyan ni laye lo ti ni. Amo so wa o ni so o wa ni ra fo nko to ma kon so o nti e kon so kunrin lawon aye kan. Mo so bi o je ti awon so yin.

to ti da mi le ti se yo oju re gangan lo fi kini o si bo ko ba ti wa fe sumo kini ara omokunrin o si lo le ama o ba ti sumo omokunrin o gbangi di si igba to ma buru yin to se ti mo ro na bayo oko lu ori sumo to bo ba ti to ba ti wo yara re nkan omokunrin lo ni ni ni bu ma so mu kan wole ri yan pe aye a camera ala ni bu ma ba so ni ba so fo mo bu ni o bi so ti gbo egu ninja o egu atara obi ninja o opolopo ti wa wa lori ile aye be to je pe egu di ninja won latara omo ti won bi elomi bi mo ẹgbẹ́ òkùnkùn ní ṣe káàkiri gbogbo ọmọ tó bí ní ṣe gbogbo.

Abutobade, Masu Kumiye. Kamo balo yonu, ala yu guba ba se yu wa sofo moduni. Mpo bonsi yoni, bonsi yoni, bonsi yoni. Mpo se sofo yi. Eledua to so, e gubi bedi ala yonjofi. Oma yu ala yu guba ba se yu. Na jekome oma bini yonoko. Bene.